0: pea koe whakakoloa foki e te tautu o wakai atu ki he kau holomua e nā o whakahoko whatongia i he whamāwai koe ni pea koe fiafia he ahoni ke o atu ai whamālo ke ki mōtolo kawaka tutuku a ki mōtolo na amou a lava mai ki he whailotu pa mō ki mōtolo na e whamoimoi mai ho mō ofa o kounga au pito pea na e taitari fiafia ki mōtolo e he uitou lupi kai pēfo ki kia kalio pea mō e whanga kotoa kotoa e whamiri na nau ia he lotonga ko ia e tau whailotu pea ko ia whamalo ka ki mōtolo pea kawako tutuku tāne hau ike whaingata a ki he kristeni kai o mafuka komiti i he sāpatene maulava atu ki he whailotu ko ia po koi āpō orisa te ākolo pa e whiaftusi te na mau whanonga atuai pea mei atu inga papai o maulava atu ki lotofale ia ko ia ko e whamāwae pea mo e ako tutuku ko e tua te pālu ai ko tau pakai atu utia te ākolo me he onongo fulu pea ko e tua te pālu me he valongo fulu kamata anga e onongo fulu onoua pea pehefu ki ki he whaosi osi o e valongo fulu ai ako e taiga valu fitu ia ko e tua te pālu pea hange ko yo momea e ka waka tutuku ne ho mo kolisi ate ia na e faha ele mai ia pe me Amerika ka uki ka ke sola taha ia ki tau tolu ki he lava mea ai tangata ko e ni pe pe he ki he taimi na ia wai o minista ki he pureanga o tonga pea i he taini me o koutui pe mo maheni pe he tau ngai ngau e ko kau mai ano foha kai pe he fo ke toi na whanauna na o tonga high school ka toa pe ka ko kalio ka uia i he tangata aunga mo oni hea ngai tau no fo pa whawhiwhia apito e mea ta tau pe i a e tuate neongo e neke i sisi i a ka koe tangata koe ni a ka ueni he tangata o ku a pole pole i he apia ko pe anane whakaamu ke kau ke ki polo kalama a e to ua ko o whakahoko ia i he wiki ka au kai ke he o ku pule pe a e ui a e otua pe a ko ia na e a whakawhiwhia au pito e to olahi mai a e to ua ko si ono to ua ko i te wawal fitu matui ko ka rio ko e foha ia o risa te a kolo i he tahi wawal fitu e whakaheke heka e ni tangata eiki i he ahamoni te pe ako e tua te rewa ko e mea mipa ia o e tahi wawalu fitu aia na e whakaheke heka e ni ulau ana he pule lulu pako ia ko e whamalo pe me whawhitai ke o tua tau ke kau he lau he ngai ahoni pe a ko e mea whaingofua a pito e taimu kou tau o mai whakataha o ngau e whakataha i whaingofua a pito ka ke ongo i ongo si a hataha pea tau kou whakai atu pe ke ongo mea whaiko ni whafo o wha a pito pako ia ko si whaampe a honi ke whamalo ia ki mou tolu ko hia ko ngai whahok whatongi a kotoa pe pea moe ke i Tariangi ki e ngai kole u wha o atu pa pe ke kole u atu pe me Nusilani me ngai kole fuki u wha o mai me i to nga. I he wiki koe ni o ku tau hanga ki ai, o ku whakahoko ai, ai whinga paanga koe, whinga paanga koe ni, na e kau e tua te pālu, ko ne pe kia, i hono fuatutu e whinga paanga koe ni, pia koe to ua ko ko nau osmao ki nau toluia e he nau fuatutu koe ni ki he nau ki whinga paanga, o ku whakahoko, aia koe whinga paanga koe ni o whakahoko ia i he fiafi i whoko ia aho taha ono. E fiafi i whoko aho taha ono o whakahoko ai ai hula hula ma alahi. Koe anga ia tu uaki koko mai mi he mana tu uola o e valu fitu. Ke mō mea mai ki he nau hula hula ma alahi whakahoko e ni i he fiafalaite. Ko hono taha ono ko ia oi mahina ni ai koe falaite koe ni ui kaha u. Pea o whakahoko e ni ki he Titilupe Nightclub. Whahako eni ki he Titilupe Nightclub, koe tiki te o paanga heongo fulu. Pea lolo tonga ko ia hono tuwaki mai e nga uhulohula. Utoi tuwaki mai mo whakatau ia o e kāre i he uhulohula ta taupe. Aia o ka pau kwe kikike pe aluko e wake uhulohula. Pea ke lama peke ke hanga ko ia o oda ha o a poulu kāre. Koe chicken pe koe lamb. Aia koe huwanga whatapu koe sipi pe koe moa. Aia panga ia e tahanima. Pako osa o mai pe ngai fika heni ke mo ngawe aki. Aia koe fika a ake sa koe noa ua fitu, tolu hive hiva, ono ua whaono. Fika ake sa, noa ua fitu, tolu hive hiva, ono ua whaono. Pa koe fika lewa asina, koe noa ua fitu, ono walu fa, fa fitu, hiva fa. Koe fika asina, koe noa ua fitu, ono walu fa, fa fitu, hiva fa. Aia koe whalaite ia oi wikeni. Whalaite oi wikeni, pea kufifia apito koe niko wakaet ko sana ene kwa umai, kai o atpe me ki tuaki koe ni, pa te ufokeat ka sana kwa bifan ki whihui, wham ke whai eke ki ai, a koe hui a koe ngahi ngawe o te waki mei me mua. Aia koe tuaki hoko o lewa, koe tuaki a koe ni o ku toa to apito e nao maafana na toke kamata atpe tuaki ia, na kamata mai pe me septema, kai toke whakaho koe whinga paanga koe ni ki novema. Aia koe, koe titilupe ai pe, titilupe nightclub, aho taha tolu o novema, aho taha tolu o novema, me he hongo fulu ke tolu AM, koe dress code, koe 80s party. Koe tikite koe ni upanga e ua noa, ya koe whenga paanga e ni, ae to uako koe tahiva, hive hiva. Aia koe hongo whenga paanga e ne ua, koe wike kaha u, koe tahiva walu fitu ia. Pea koe aho taha tolu lewa novema, koe tahiva hive hiva ia. Aia koe ngahi whenga koe ni koe whenga ko toa pēni, tala mai he ki tangata koe ni ko siona tonga, me he tahiva hive hiva. O vale pe toko lahe apito e kau whema uia ke o ki tonga. Pea koe yonko nga o whakau kawai ke whahauka nga o whenga paanga, pea whafia au pito, pea koe ia ka wakatutuku, ka whainga maarie tau whetaulake ake ki titilupe he whalaite koe ne uike kaha u, pea tau toi ki itali mei ai, ke aho taha tolu koe ia o nove ma, koe teke hai ai pe ka wakatutuku. He whainga maarie koe ni, ko whaampe mo ke te whoke atu sana, ngalo a pito ho o lava mai, ko tui pena ea o te pasi fola hau ke i taimi pe, ka koe ni na upu. Koia, tō mui e pasi. Ka, e kamata anga e porokala masana na ku whatala noa mai e ni ke hongo mea whaka eiki kona tau kāua tu ki ai e. Kamata e whailoto e ako tutuku na e whahoko e whaifikau te vita whinau. I he e fiafi sāpate e na whahoko ki tuina papai. Pako e tau whailoto koe ni ki loto whale ia. A tatakia e whaifekau mo te kia e whakatou, pea mo e kau whaifekau toko lai. A ko hinga koe tau palestini bena ne tataki ai ongo whailotu koe ni mono tataki a ki tau tolu koe na tau lava ato pou, pea mo toko ni ke whamiri i he whiengau ngā mamahi. Koe koutui koe mea maho inga tae koe tau asi, koe tau whiengau ngā mamahi ma mo tau. Wako. Pea hange ko usio whanongo ki anga e tala noa sana hange koha ae to wako koe lahi koe ni ae ui koe ha ho wakai ki he anga koe ni oe fili koe ni o ngahi ui koe ni ko hoko pako tui koe taimi whainga maari e pesana whaki manat meri e ke ongo tangata koe ni tau kamata pepea mea lisate a kolo mo ngā i tangata i tonga pea pehe foki patatok whaos mai ka e tuate ka toki ta toki hiki rewa ke porokalama koi tonga koe ni ko ostaha ua ni mehe taha mahalo a pito Susana
1: oia kole peke hupanga ngai pakataku ko os pahoko atu pea oku ate whakapa palahi ki he pekia lisiat a kolo pekia kia e tuate palmo na pa famiri pea koe foi fai tutu un kon a Maria mai kon o fai mai koe ni o koe ha mea fai ngofoa ka au he koe te utala noa pe he mea ko manatui pe mahi noi ko lise ate a ko loke ke puri ha taha ea he tangata koe ni he nenga u he pure anga Pea koe generation e nia e kutangata eiki. I tonga da taupehe ako mo e taiminga ue koe ni he paifadongia he ngai tapa ake ke he pure anga. Ngai ai pe taiminga na whi ngā ue ake. Ka koe pia nai ae lea kutangata eiki upehe. Ko lisea te akolo, he was one of the smartest boys. I he taiminga nao form 1 ai. Ko e mea koe na u whanongo he mea whakaiki, he nei whai whoke ai apo ai whamiti he po tonaki, he whalemati koe na mga kona u iai. Pea na u whanongo he vahe vahe nei mga kau students tonga haine na u vahe vahe. Ko e tangata ngā ue mā loke. Mā te aki e ako, pea whakakata hake e. Ene lota peke popo upe ea kau tonga, ai whamiri ho wako i tonga hai. Kanai keke tukua ene toko ni ana ki ngahi tapa keke hano whamiri. Nā ne toko ni whakako i whakanao nao. He keke u tala noa lo loa uki ai. Whamanga ka pane hataha i tau ako, po hataha mahen yange mo lisiate. Ko i ngahi nei tau hafukolong. Ko i mea koku mahino ka te au. Ko i tau moto ko i ni e mo tihele reitaha. Koe mo ui a lisiate, i he tawha aki na iai, i he honohalanga pononga, na ne mo ui ake ke re reitaha. He ne tokon ke whamiri, he ngā ue pure ana, mo e tapa ke ke hepe. Pea, ka ose ne mo ui na e, tala noa e ne whanau, especially ne tahniko Jolene ki he, a usi a lisiate mo e vāofi. Foki he ne tui, wa afi o tua. So, pehe pe ko ne malolo, tu kuke he ne ngahi ngawe lelehi. But he's found his way back, mo ne tui. Ke vaofiang mo no whamiri, but he ke he no vā mo o tua.
0: Fafita.
1: Ko tala noa ka e tuate. Ko inga ko e tuate pina e na uilo ane, he anga e mo ui, mo tupu tonga hai, pehe pe ke ki he ngahi whehui anga i tu a he na e tau e taha e tuate ki lalo iau, walu fitu i pa ua. Ko e kapai aha me te manatu me ri aiga e tuate, ko e ne mari mari. E tuate has this kind, genuine smile. Ko tain ko tau te sio ki ai. Ok ne omae mari mari ok te ngau, ok te maa pana. Pea ako os whakahamai pehe ne mari mari ai loto ok le rei. Mo e ulunga ngā ofa. Pea I think he tain ko na e whai ai koe tohi tohi ene ki whanau. He manatu me ria ka e tua te describe it best. Ko tain ko mari mari e tua te oku ne light up a room. Tatau pe ha loki ape to oku iai. Oku ne light up ai loki ko ia. Ihe ene mari mari. He na feo hi mono mari me e tuhe kong ki mui. Pea koe mea kong mahino ka au mue tano ane whanau ko e tu koe. Ki tama whakatau ki lalu. Anga lelei, pea fie tokoni, tatau pe family my friends ha fainga mea pe kulawa tokoni ai. And very humble. Pea ko si, pa koe mea ko si o ki ai o ako. A ko lelei koe a taha tonga hai. It doesn't have to be the same. O koe ke pehe koe lelei taha pe, fonga pe taha. O fele pe ngahi fonga, o tau lava o mo ui aki, ai moto koe na tonga high school, Peka pau te tau seo he mui alisi a te, mui mo ui a e tu. Ko i ngahi toonga mo ui, whafotunga, tau hi whamiri, o whafonua, pehe ke whatongi hae se asi. Nei whai, nā nā mo ui a ke ke hile reita. Pea ko e neong koe mo ui he kei ke tau. O koe ke uhanga au ke ufua e mo ui e how long you live your life. O fua e tau mo ui, he rerei kou tau o tau lava fōaki, and especially tau mawahe atu ai, koe lelei taha ia how we live he sacrifice. Hange koe mo uialisi ate.
0: Koe ia.
1: Oku mo lelei kou tau live behind ki ho tau whamiri, moi ka kai ko na e na ta fe ta la ki moi he he mo wi I think ko ki me be ko ko fe la ve ki ai da kwat fa pa pa la he ki Mario e tu mo ni ki fa na o pe ki a lupi a Kalio mo Jolin mo tonga fa na mo fa mi ri at the end of the day o ta la va pe ta to ro ta la a le le ta ha pe fa kai ku pe ta mo wi ta i lo ko me a le re ko to pe moi monu o tau ma o mo i koni ko help me o to ko tu ko ia pe ma dia
0: ma lo pito sana e lo fo o fo ke tau tala no a ki he ka pe kia i he tau polo kala ma ka ko e ko e ko nga pe no celebrate ai nga le le na tau ma pa ke ke pe he ia ko tau to pe ko tau le le ta i kai ko to ko ta ko tau pe le le ka hanko e lau, tahati ta tala nua tai toloa na ita te evita ka ke te mai ha ata polo kalama pe kotu pouha. Ita tala nua pe itonga hai he, ka koe, koe mea ufa maafana e kusia koe aku ia sana manatu i tilt mai ho camera sana ke ki astelei me ki tilt ho camera koe ia. Koe mea ko manako au ia he taim kuku tau feohi ai mui kau holo mua. O kei ke whakalaulau to uia, he? Koe whiawhisa pate ko tautu whataha pia mō toke tā akanesi makakau whaki. O te heongo i pekita nā tūla koe hanko tala no ai hampol, he? Au pe, heu kei sisi i ko whawhanongo ki he whiwhine koe ni, he tax, toi tax, e ne pamone ngahi ngā au e lava mea. Ke kia taim te umo e misi ai te utaut whakataha moi a hawhi tu. Kako e uksia koe ka nau tolu e ka holo mua e nau hanga au i ki tau tolu e taim uku tau whiloa kuna mō mai ki tau whiloa ki. Pea koutu ewe koe koe konga pēnia e ta tala tala noa tau e ki he fulelei koe ni te tau mau. He taimi koe te tau tu utai ki whaimata e tau ka au. Neongo e esi mole atu ai kautama i he tau whanonga anga. Pea koe mea mau ina tahana o to'o i o tala noa sana. I think we live life to the best, eh? Ai pelele i taha he taimi ko toa pe. Pe ko fe taimi e wimea o tua kanate o si o atu pe kita ele le ta hang mai hang au e ka kita fa ho pa pe le ta ha o mai ha tu tu ni tari tari aki pe ele le ta mo e mari mari a etu e a o fa ke na toka i e fie mari e mo no nga ai e ki a fa malo a tana ho lo toto a pe ke ke vai vai mai e ko ilo neong o ke ke si si ko ia te au ka o ku fulai a pito ho feo hi pa moe o ngoua koe ni pa ke maheni pa moe whanau pa moe weanga tu pa ke o tangata e ki pa ko sio pe ka koe upsai ki malo he apito ho mau pe a ke pe a vai ni mo fola ha e pata ko mai tu ati ve i longo te me mo me sai apito de ope ho no foi kolo mo me a ka sai fa fo fa ta ta no ke a hon sana ko o ke ilo o fo lai fo ke ta fa ma ta la no a ko ni ki he te we a lo he ta ka ha pa ta ta ta no pe tonga ka ke ilo fo yo ngongo fo o wen sana ko ha me a ni ke fa o se ke ta polo kalama ko ospuka e tau polo koe a tau tolu a Nusilani. Aho ke tau malanga ai, aho koe o tau polo ai. Matu i te tau la katoa ngai Nusilani pa tau toki whai e whiri, pa tau toki whanonga atu ki tonga. Pea koe katoa ngai koe ni ko whamalot ka ke asi ko ospuka e tau ai koe aho ua hiva koe au me, aho ua hiva o me, ua noa ua fitu, te tau malanga pongpongi, pa tau polo e fiafi. Confirm e tau booking ki he Ellerslie Event Centre aia o kuwhia ma uia ke talaki ke ka waka tutuku manatu i te tau ki katoanga heni pea tau tau whanonga tai pekitonga koki motolu kona mei tua o kalani mou hape motolu ki heni ke tau polo aho wahiva pa tau aulai peta to ki tonga kamata e aho mō nite tu site pulelu ke tau tau pe ki tonga kamata lewe tau katoanga e ato pulelulu aia ko ku sio he sana whaifo ke whataha e komiti ngā we a pongpongi pe ako ko ki motolu ki ke mō mea e ko Susana fuka sekretaria o e komiti whenga pa anga pe amo e komiti whasosiale aia angange pe au saia ko sekretari pe awia ki komiti ko ko Susana uiai ai ngā we mama whao pito ko uia ka pake ke ha komiti whenga pa anga mo ha komiti whasosiale ka ke fuaha senit whewhe ki ta uomo i ki tonga Pea ko ia sana a te whainga maare wha osko ni ma au. Ke a mea neki te tokanga ki ai, pe te kiki update mai pe he kousio pe ka te witau. Pe he mai uto e ta miri te ua. Eh? Fefe ai, fefe walu o no. Fata anua mai o kua o oska mata hau mo whainga pānga a mo tolu ia sana.
1: Oh ya, hangi ko lau kokon ke tau sapu o tuku pe ki tau wako. Ke nau tala noa ki ai, pe ko hae mea e fonga te nau whae ke nau kumpa anga mo e tānak senit kon ki tokon ki tonga. Pe ko whae fia, ko oska mata ai ha ko. Ai ki tātana ki koni ai walu o no. Nai kamata pe he tokon paristenia lātu. Koia. Tamai fuke lātu ka au, ke ui lo i kosikia o walu taha walua. Ka kou whakamamat ka lātu, manatu i re rei koe walu o no koe. Na ake hu ki tonai e walua. Kai ke ko au fuku whamatariri, ma peko whamatariri kou toko ua mo oni ka ku oskamata e mauto u. Pea ui e loto vela ma whana mo oskamata e fotutu ua keo ki tonga, hangi koe feitu e ono fuai, mo e mea e fai. Ka koe whakaroto lahi at pe ki he, ki he ngahi to u hange koe tausio koen ki he, ki he mate. Koe mate oku kai ke lava tahi ata ofie mea koe, pau pe ke hoko. But while we live, tam gok tau mo ui ai, fe mau ke tau mo ui fie fia. Pea ku kau e ngahi te ohia atonga hai, he whakalele ki ho tau loto mo ai ke tau fie fia. He kwa tau sio pia tau tau ka whanga tau hanko lau anai. Ko whita lakat mo e se tahe putu koe ni o lisi ate.
0: Oh, yeah.
1: Pia hange ko Susana ko na whakakata a ko uhoko pia ki ai. O si tau pia mo na ua. Koe anga talanoa, o kai ke toe whaha talanoa e koe tau kekehe. O ku tau taha pe i tonga hai. But hange ko lau kona ke polo, o ku nai whae ki imu mo e paresteni e whenga ke ke tai e tā mea koe ni koe awe ki tonga. O hige e māu ai peha nau ki koe ni ki e koe pocket money ki o ki tonga. But I think it's fair enough ki aha ki ifaka fie fia hien pa tau Tokyo because I know not everyone will be able to go hi
0: tonga ko hinga ko hi
1: patongia kehe kehe. Ka koe tai ni pe ke pehe ke whakataha ia tonga hai o ku tau fie fia. Ke he kai tanga maari e mo ui, koe o si pe mo ui, koe ke tai lava ha pe si o whaki pe koe, fie fia whakataha pe koe. Ako tui koe, and looking forward to next year.
0: Koe ia, mahalo a pito e sana. Koe ia ka waka tutuku, hange koe na mo mea mai ki ai, teu teu ke tau Paul, i he aha wahiva koe ia o me, o e wa noa wa fitu, e pe he fo ki whamanata te katoa ngai tonga toa pule lulu, whalaite, tokonaki, sāpate, tolu, whā, nima, ono. Tala monu atu ke ngahi to uako, pe a whamalo atu ka te vita ka maalinta, e whainga maali e o e ahoni, te mato e foki mahe wike ua mihen ka waka tutuku malo, mo mea mai ka mo mea malo.
2: Whamalo atu e Maria Papeka Susana, malo apito lau lere tau por kalama i he weekendi. O se uka au tau te fok mai i e taimu tatau pe. Whanga maari koni ke oka toa e tau tuaki, mo e tau whanono o ke tau tongi ake, e tau polo kalama e ongo whafine. Kake?
1: Malo te vita.
2: Malo. Oh, iyo, malo au bito.
0: Iyo.
2: O whaatu ka mou wa, malo.
0: O whaatu.
2: Iyo, fatu. Pai. Ko vai maala ala me kautaha Planet Cast, mo na whanono o me tuwa ki he weekendi. Malo vai.
3: Malo pito te vita pia malo ai pe ai lau maari a hu eik lelei ai tonga ko toa pe mou mea mai i ngalu ea ko ia ko tau ngahi tuwa ki ko ia o whaho ko atu mau pe ai kautaha ka i loa ko iko Planet Cast. O atai pe foke ai wha malo ka ki mou tou ko toa pe ni mou mea maa whakatau ho mou mea lele he mahina kun ko si. Kau kamata pe foke mahina ni ia. Moe toko lahi mai e whakatau, ka umafo ke ai kāinga o lolotonga i heni e nau ngai mea whapipa ke whaiata ngā ue ko ia ko mu finance. Ko osma teo teo fo ke kautahani ia e te evita ka umaka inga whanonga ai fuuta fo o teo teo atu e niko o katopa novema tisema ke kismasi osma au atu ai kalas ke ke mea lere au ki ngai yut fo o ange koe koe kalas fo o ko ia koe kia ai a kuhange uktoiki. Pagawa no poni ane ono seipi ka umape foke ngai Fort Rangers. Magai me alele keike fa malo atoi pe. Koi kastoma me wing na toni ko toa tafo ko ni upensoni. Pea lava lele toko ni ati ai. Ai am fraho kwa tfoki. lele atu ke tiriva ai mea lele kau maa foki ai toenga kau kastomane tiriva tena ngahi mea lele ihe weekend ya ki mo toko toa pe o ku mou laisen tonga kau maa foko mou laisen lena pe koe ikai pe ke ia hau laiseni au te ulava lele ipi au toko ni atu ki mautolo pe fafei atai pe ki mautolo mou fe mawa mou mea lele mou fe tutak me kate ai vavitaha koe tau fika telefoni koe noa ua ua noa fituhiva ono ni mano valo noa ua ua noa fituhiva ono ni mano valo kamo mea
4: Malo ele lei kai ngatonga o kuke ngau e lahi nai kai hange o kwhakahalomui e ngahi mea lahi ho tau fonua nai palo o mesi mai e he Pahati National Law e toi maa maa ange i totongi ai anga e tau nofo ka ku toi maa mafa ange ia koe palani ai leipa o kuma kehe atu ngahi ngau ele lei Ta e totongi ho o sio ki ho o toke tātu o tōlu he tāo, pe maa maa ange e totongi ho o uhila. Whiri mua e Pahati Leipa.
5: Authorised by Rob Salmond, 2 Gilmer Terrace, Wellington.
6: E lili wa lao fe kau aki mo stāket malu e mo oi pe life jacket. Me he aho hiva o ka topa, ko pau ke tui life jacket e taha kotoa pe o ka pau o kuke ngāwe aki hawaka mita e ono pe sihi fwai. Kia whakaiki iki, ahia e maritime.nz.gov.nz/lifejacket-changes.
7: Kromo eki ka rumo aki whanau nongo ia koe ni e kulupu We The People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O guato e be whanau nongo ke kau mea mi pā. Whakatoka ngā iange mua. Koe tau polo kalama whamalo sino mo whakawhiohi. O ku whakahoko e peia he Star Hotel tua Sila. Tō luhi waua Great South Road o Tahuhu, Auckland. Aho pure lulu o e wiki kotoa pe. Taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Pea koe tau aloha tei ke mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kahau. Ua ono a kosi, ua afe ua ano. Pea iei moe ngāhi pāre ki he tau whiauhi disco, wolosi, pea moe aloha lereitaha. Koe ai o kuata whakaafe loto maafana ke tourekareka kotoa pe o loto aokalani mou mea mai ke tau polokalama whakamaaloisino mo whakawhiohi ko mui lerei mo mui fiefia motoia a We The People whapapatu pirikita anoa o fisa fetutaki

0: secretari coreate que fai mai taulo tu pe camata e pe tau por calama malo
1: malo que taulo tu haleluya fa vetai ka si hova e guleleia o tolonga ta ngata ene alofa o hai dina marea agi e ngai ngāwe mafi a si hova pe tala hono fa malo kotoa ma wawetai i he hoani e otua, ko hiko ngai lelei ai afiona kua toloto ai, ai ka wako tutuku o kolis kosia toutai i aterani, ka pehege ngai tapa kehekehe o he kolope, ka umaa ai otmotuanga ofa, ai kolis kosia toutai kua fuotu ai, ai apiakoni ke teui ai hakau tangata lelei, kena ngawei, ai sino hamai o e afiona i laloni. O mawhawhetai ngai lelei ko toa pe, ko tāpua ki aki. E afiona ai apiako ko sia toutai, ka umaa ai ngai tāpua ki mo ngai lelei, u ke whai nasi ai, ai hono kaua ko tutuku. O mawhawhetai ka te koe whataha pia moe, lau ai sā me te au maano, he ulelei maupe ai afiona. Pia o mawhawhetai ai he kokoe pe ai lelei, pia kokoi peo kuke tokanga mai kia ti mautolu, e ngai ngāwe kotoa peo ku mawhahoko. Maulotu atu tamai ka te koe, ko ngāko ki proklama, haf houa ko ene, ka wako tutuku, ko sia toutai, ke ilonga hangahi lerei, ku whainasi aki ki mautolu, e afiona, ke hoko kotoa peia, ke talaki aki, ke tapa kotoa, oe kolope, angahi lerei, ku whaimahi afiona. Tāpua ki mai ai kau ngāu e whareni, si rintāga pē kia tevi tamak, ta mōki nā tōru kotoa pē ufa hoko he ngalu ea ai polo kalama kueni. Mauhanga atu ki holau maari e maanioni ai ngahi minichi i te mauhanga ai ke whamatala ai ngahi lerei oi afiona maurotu ki holau maari e ke tohoni mai. Ilonga ngai mea te maurea aki e whakatupu hoi fua pē ke afiona. Whakarato mai ai ki polo kalama kueni. Tak mau koli kotoa eni, i huafa sisu klaisi ko alo, kako mau famo ui, amen. Kwa saame te ulau ke kamata aki ae, tau polokalama hafou wako ene, ka wako tutuku e kosikosi a toutai, ko lot pe mua ke to'o mai ae taha o yongo saame, o ngawe aki e ngahi siasfa kristiane, i ahoni pa mua pongpongi, kwa saame te au maano, tamo saame watolu. Ko saame watolu, ko saame pea uiloi e taha kotoa pe, pa umaheni, pa mokinau tolu kotoa pe, pa ufatala loto aki, a saame watolu ia, e kakai, pa unau loto, ke hoko mua saame watolu, e aho e nau pekia, ke malanga iaki ki nau tolu, ko taha ia e nau ngai saame manako. Pa kofili ai saame te au maano he ahoni, ko hui ka wako tutuku ke whai a kia ai tau poupou whalau maarie. Koli wha mole mole atu ko hui ko e whaifikau ko ia na amanaki ke tataki ai tau polokalama ko ia o e ngawe whalau maarie ke aho niko e tau tokon palesteni ai ako tutuku ko ia e atora niko e whaifikau maalolo ko ia ko atunaisi asiari ka ko hui ko e ngahi polokalama kuo whahoko mai o kumbo ua kia e ai tau kau whaifikau tako ia kou kore whamore more atu ai ke kawako tutuku te tau neongo e tau fotutu e tau ngai polo kalama ka kou loto pe ke utongia mo tāpuni ai fatongia whalau maari e oi hoatani. Ko saame te au maano te ulau atu pe ai ves ulua ki ke vesi nima ke whai ai e tau poupou peak piheni ai lau e saame. Haleluya. Whawhetai kia si hova, he ukulereia, he utolonga o taingata ene alo ofa. Kohai tene marea aki, ai ngahi ngāwe mafi a si hova, petala hono whakamalo o kotoa. Monu ia aga koia o gune tauhi, ai ngahi konistu tone, ai taha o uwhaito tonu i he taimi kotoa pe. Manatu o whamai eiki, o hange ko ho whai ki ho kakai. A ahi ki a te au, aki ho whakamo ui, ke usio ke tu marie hofanga pelena ofiefia efiefia ahopuleanga pe au pole pole fataha motofia o to mai ai foilea betaha neongo oku lahi ai ngahilea ia hisame te au maono o hange peko ia ku loto taha ki ai ai kaufa totolo a ka kinau tolu na naufa'u ae sāme ko ini pia ku naumate ko toa pē ae sāme te au māwha sāme te au mānima pia mo sāme te au māno ke nau pehe ko sāme ia nai fa'u ia i te evita ka kolot pē mua ke u to'o mai ae vesi ula ki ko e pōpou ia ka ki tau tolu ka wako tutuku i Aotearoa mo kinau tolu ko toa pē ae rea ko ini Fafetai kia sihova, he okurele ia. Koloto peke ungawea ke foilea koe lelei, hangeko ya uasi ihe motu ailea, ihe lea fae belu, koe lea koe koe top. Pea ku uhinga ai lelei, koe whamatalain koe lea ni nai fuofua asi, ihe whakatupu, ihe kamata angape, hangeko ya umulawe ika wako tutuku, ihe taimina e, whakatupu ai ai whonua. Ai langi pia mwe whonua, pia koe wholofola koe ke māma mai, pia ihe wakai koe ai otua, pia ne pehe korerei. Koe mea kotoa pe o whakatupu ihe otua, pia mo ngāhui ihe otua, nā ne afio ki ai korerei. Pia koe lelei koe ia, nai kai peke whakataimi, Talu ai tolonga mai ai lelei koria ai otua mi he kamataanga mi hono whakatupu koe a mamani. Oa umai ki hono whakahaa e si isu ka ki te hatahai ai lelei koe otua toko tahape oku lelei. He koe lelei koia koe lelei u hao haoa. Pa koe lelei koia koe lelei oku maoni oni. Pa koe lelei koia koe lelei oku tolonga. Pa koe ne lelei koia koe lelei au tae ngataia. Koe talu pē aho no tāra e o tua pia ne wholofola, pia ne wakai ki ai kua lelei. Pia koe ke tue liriwe leleia ai o tua, o kiai pē ai ngai leleia ki tau tolu ka wako tutu, te tau whenga e tawhak whakaako, pia te tau wau ke tuunga palo fesa, o e ako tau kamata i ngai whakailonga, pia tau aluai e tau whanonga whakaako, o tau wau ke tuunga palo fesa, pia ku tau pehelewa ko tau lelei. O whaha mai he sāme koe nipa mwe lotu nei whai e te evita. Tau haleluia pia tau whawhetai. Koe o tua tō taha pe u lelei. Te o mua nā tau tāla ka wako tutuku. O kua ko tau wausia ai lelei. E tau wako tau whai e ngai ngāu e lava mea. Pea utau lava iko e ngai ngāu e ko ia, pea utau fiefia. Pea tau tāla rewa, o hange iko e whawheta iko e a kaumata apure. Uuwhi e ngāu e he kua lelei. Koe a ngai ai wakai ai tangata ke ngai whaifatongia. Pea tau he aki aki kua lelei ai fatongia ko ia. Ka koe a honi tala mai e tu iko e ngot te mita. Koe o tua peta whawheta ika teia. He oku leleia. Pea koe hugo e ai oku o taimi lolotonga. Ai lelei koe ai otua ai au tautofanga. Ai talpe me he kamata anga e whakatupu. Mwe lelei ai otua. Pea tau talangata he whanonga anga fuotuu e he otua ai ne mea whakatupu. Ke hao haoa pea lelei koe tangata apena ne maumaui ai ngai lelei ai otua. Toi au mai ke lolo tongani, o tau pole pole he tau ngai ngāu e keheke, ko uhipe ko e tau tala, ko lelei e tau ngai whaifatongia. Ka ko hui ko eako ko whai ke ati tau tolu e sāme aho ni, tau whawhetai, ko e whawhetai, tau whawhetai ke o tua, he ne o mai ha ngai ngāu e lelei ke tau whai. Pa ko ngai ngāu e lelei ko toa peu tau whai, o ki kai ko tau tolu ia nā tau whai ko ia. Tau whawhetai ke o tua pe oa nā tau pole pole, tau fa fa malo pe ngai ngai le le ke ke ko tau fai e tau ako e tau ngai ngau e ke ke ke fonua ke siasi pa moi family ka ko ya ko ko fa ke tau tolu ke o na tau pole pole ya tau le le ku fai tau fa fe tai pe he ku ke ki tau tolu e sa me ko ni o ahoni tau fa fe tai ke o tua e ngai le le ko ya pa ko ya ko na pi e pa moi e ki poupou fala o marie o koufai i e houa koe ni ke whamanatu pe ke kawako tutuku e korisko si atoutai ke ilonga hangau ele leu taufai taufafetai pe ke he otua he koe otua nane o mai a iwi koe otua nane teu iho tau atamai pa koe otua nane whamalo hi iho tau sino ke poupou ke ati tau tolu ke tau fa hoko aki ai ngai ngau le le piko to ape u tau fai ko ia ko tau fa fe tai ko he ahu e ni pa pe ke apong pongina pa mono sami tau ke ka kai ko to ape tau ke ke tau ka unga kau fata he fa fe tai he u le le ai o tua pe u tolonga a ene mea ofa u fai ke ki tau tolu ai mea ofa ko ia ko ahu ko tau fa fe tai pe tau angi pa mo ono lau marie ene nofo mau iho tau loto pa mo tau fa kau kau koe o tua to o tape o lele iho hange koe whaino ino ko fai Jesu Kristo kia ti tau tolu o tua to o tape o ku lele i pa ko tau fa tongi ape o tau tolu fa hinga tangata koe tau fa fe tae kia te ia i ngai lele i ko toa pe o tau lavai ke tau loto e o tua ma fa fe tae atu koe ngā tu ho o folofola ko folofola ko e tuhulu ia, pia ko e folofola ko e mama ia ai afiona, uke whakakoloa e ki mautolu a kia saame ko e ni, ke mauhanga atu o mauhaleluia ka te koe, pia ke ngata pehe mauhaleluia ka te koe, pia mau ke fonua, ke maukau whaafeta, he rea whaafeta e kia sihova, he okulelei ai afiona, pia utaimi lolotonga maupehe ai lelei ai afiona, pe pe pe ai pe ke ka una ta bo ki ki mal tol e longa nga nga au le le ko to ape ko ma fa ho ko ke mal tala ko to ape ko le le ia a fiona fa ka to mai mu a to na programa o a hon pa ke ta bo ki fa ta mai ki mal tol pa mo ko a fo fo la a ko ni pa ma ko le ko to e ni e ho fa si su klais ko a lo ka ko ma fa mo ui amen
0: Secretario.

mua ai tau whanonga nong ke mahina ni, ta mwe taungahi o ngong mo ke mahina koe a ko novema. Koe programma fo koe mahina koe niko Okatopa, na tau te koe ki hai, koe tau lotu hufia ke mahina Okatopa, kouhi koe tau teu atu koia ke teu e fotu e wa university koia e kolisi ko sia toutai aia koia e fraho koia ki e mahina ko nove ma a neona tau teu be e tau langa e tau langa koina e tau faleako fra manatu ko nga ke e teu hoko atu e wa fra university o e kolisi ko sia toutai pea koia e gomau maalie a e teu a konflenisi pa mo e fotu utu a e komiti ako e teu fotu u koia a e university pa mo hono kaufaiako pa mo ngai polo kalama koia pea kua whahoko mai e palofesa o amanaki ke whakakato a ngai ngau e koia pa mo no o hufi koia o e tawaa fra university o korisiko si atoutai ki hono fotu u koia a e polo kalama master a koia tai nimi foku oku keilele pe foki e tau programa Bachelor of Divinity pa mo Bachelor of Theology kako hui koe fotutu ko fai e ne afio pa mo konflenisi a e siasi e fahoko a e waa fra university pa koe ni kuo mau marie a e ngahi ngau e koe ki ai pa kuo fahoko mai pa me he a komiti ako koe a e koe tutuko si atoutai o mawia ai polo kalama ko ia ki hono teui ai kau whaiako i mahina ko novema mo whakawa i pe ai tau polo kalama ko ia a ge master i e divinity pa mo e teolosia i mahina ko ia ko novema. Koe hane pe koia koe ngai whanau nongo tuku at pe foki e tau pe si mo tol koe o teke mo o kau mai ke tau whangai whanongonong o tuku atu he tau pēsi, koe tau pēsi foki o kuhingoa koe takei kau pē, pia o kiai ai tau ngai vahe vahe, e tau ngai programa whakalau maalie, o kuhā atu pē i he tau pēsi, kai pēhe ke tau ngai whanongonong i he tau ngai i whatongia whatu pake o kuhoko i he vaha a programa kotoa pē. Koe tau programa foki o whaia i he tōnaki a whahiri wike kotoa pe aia koe koe tōnaki koe ni o tau polo kalama i he ahongo fulu pa te tau mālolo lewa i he ahongo tōnaki tāwhitu pa te tau tok foki mai ke tau polo kalama reti o i he tōnaki aho ua ono a koe angaia ai fōtutu hange koe ia ke mō wakahi fōpe ke tau ngai whanonongo koe ahoni koe ahongo fulu weni pa kolea peke a motoru ae komiti ae kawako tutuku ae peke kau faife kau o fahiri wike ua ae tau polo kalama koe te tau malolo i e tonaki kaha u koe a tafitu pa te tau foki mai ke tau reti o i aho uaono koe a o katopa koe e ngahi yongo ngofa mui mui peko ane naini nai toki mawhahege heka atu ai, ai tangata koe kauwhaea ko tokoni ai korisi ko si atoutai, koe tangata eki ko Samson Tiki. Ko Samson Tiki te nga ne whaea ko pe i ngahi i lautohi ko ia ai si asuesilea na tauatai na tonga, pia ne toki alumeai i he whemau ai pureanga ko hui koe lahi ai ngahi ako teu ai si asi na e... kai ke loto e ngai kalasi ti ke te hoko ate ako tiu, kana au foki kotoa peke ngai ako ai pule anga, te ahiki ai tangata iki koe niko Samsoni tike, o fai ako i he pule anga, pena e whahaani nai, i he honolau a hono pio kalafi, pia me paremia o tonga, ai pio kalafi o e ngaue a Samsoni tike. Kakoe ne tawhako e i hene fai ako ki si atoutai, koe tau motua o Samsoni tike, ono tauhi waono ini, tauhi waono, pia moe mahina e ono, pia moe uike e taha, pia moe aho e taha. Koe ana e whaerea Samson Tike ka wako tutuku, e aho wafitu koea o maasi tahi wa tolu noa, pia kono tauhi waono ini, nai whae hano whae ke kape i loto whare ia, nai malanga ia e tangata eki koe ni. Nai whiwhia, nai whae fok, pia moe whae lotua e ka wako tutuku, oi korisi ko tupou, nei whai anau manat merie ke taha e kawako tutuku ko eni

0: Hoa quay ở trong vẫn thì thế thì tiền nào vinh tiền nào mũi mũi tiền vậy lại ở Lào.
1: Te mai pai a goia bo me a ke ki o runga mo tu vai na fo ke ta mai a ma le fia mi popo e bo me a bo mo me a ki o runga o lo ko si ka la mu ke a ki o runga ko ku ka ka mu bo me a bo ki la lo se ke mali e mali a pito a pito fo tu e ko ni pa ko ai mo me fo tu e ko ni ko me a ke de ai fo ko lo ko ko ko ko ta no ya ko e Oya ko ya e ka nga falo mo bala ko kapu o to fai ko patong ya le ta ko te ko ka ka ho ko i mala ya to sino mo to atamai mo to la mari te na pas ka to ya ya ka ko tu te fai mo fu ya no mi fai ya ko e le nga ko ai no hino ka kita to ya ho me ta han to nga wa ha te mo to me la pi ya i ka fu ya i fai ya ko ko hiu ta lo Tapi hidup tak wah, mahu ingat kamu tarik diri. Tuan memang wakoi, tuan memang wakoi, wakoi kau tarik diri. Tapi mana tarik diri? Tapi hukum memang orang tu ke, orang tu mana wah kita tu siapa pakai ngawe akhirnya melayakoi, melayakoi melayakoi. Kaki kalau kita kini kibeh melayakoi tak boleh. Yang ngai meta pakai ke mo uia au fa fo ibave ya pesa ma ko ki mono ya tu ko i me ko fa ya ko i fo ia me ale au au ko ya fo ka fo ka to la ke na fo ka mo ke me ta ra tu ke te ma o pare este poto pa ya ko ta le di o a mo ui ta ko ho ko tu to ta ka ta baro e Kau mahu ngah betul ke mui? Nek kita apa kau kau ya kita ambil apel? Kena pertarungan betul tahu apa tafa? Wah mungkin jiwa berwafa. Tak kemasalah betul kos. Atas tanah tak kemasalah betul kos. Konon lelai mahu ke mahu mui? Nek kita orang sampai sampai om he kalau tolai kacik satu agak kos kau tahu. Betul kau mai he reunion kali. Ai fi ofo falang wa ba ofi ya kola he tau tau tau tau tau tau ole wa fa ro tau tau ma una ke ke tau la ba ka fitu no no wa pite Bawa lelah.

0: koi tai tai mi ku hoko totonu ai tolu i he fia fini ya koi programa fokeni o koko programa ia ai ako tutuku a sanere pe mi vava u i he fia fini o ku fahoko at fokia Filippo Motulalo pe pe he ki he ongo tangata koi ni pe me tok fahoko at pe Filippo ai ongo tangata koi ni kuna programa koi famon mol pe koi ke tali mai a fika koi a ai pure ako e Filippo ki he he fia fini Malo.
1: Malo bido te vita pa ka ukore ke u whamal malo atu pehenga i tal whatapu ku a whaki me kamata anga e proklama pa pe mo ngahi i lotu lerei ne hufia aki a e proklama whahoko e aho ya koe ni ko hi ke langi langi ai pe o tua pe a laka ki mua mo e tau mu ui. Malo mo e kau mai ki he proklama koe ni a e tau whakasiu peri koresi ko sanere me he aho ne kamatai, me he tahiva ono ono, o lere mai o au ki he ahoni. Pea hange koe whakarea nei whai he pure ako, me he kamata anga ia. O kai koe aho pe taha, ai whakailonga ia o e tau whakasiuperia koe ni. Tau kakato. Pea koe ngahi ngā ue, koe ngahi whakotutu o e tau ia koe ni, koe tau whakasiuperi, tau ni manoa o e koresi sanere, mo e ne whahako whatongia, ki he ngahi whāmiri pēr mō ki nā tōru ko ia tātifito mei wawao. I he visone na e whakakao kau i aki ko e ngahi whāmiri na e papake atu pe taake atu e longa i whānau nau ke iiki he whaingatao ke iiki ke awe ki tonga ko uhi ko e ako o tupunga meai e whakakao ko eni ko uhi ko e ngahi tau mahu i ngaini hono fatu o e whānau ke fukotuu ai apia ko koe ni iwa wa upe a okwai ai a fie fia. Ka kehe koe ngahi kuna ia o e tau koe ni, ngahi kuna visone o kina utoluna nau kamata imai apia ko, koe ahako ia ko pāteri sio a puno ki hifu finau, a ia ne hoko koe pikopo o tonga, a nane kamata mai, whataha pea mo pātere kare, a e ngā wei, ka ku iloi koe kāinga lotu o wawa o katoa nā nau kau i hono langa i he tā one one pe koe whawhanga pe koe ngā wei o e apiako o a umai ki he aho koe ni. Ko tātari fia fia foki koe ngahi ngā ue koe ni koe ngā ue e kakaike he kehe a kuna wala mai o tokonia pe amo pou mai ki he alofaki o ngā ue koe ni. Pea kou whiwhia heni, mei he Royal Blue o kuiai a Haini Costa, pea tūwangpe kene whawhiloa ki atu a Haini. Mahalo moe tau mai honi, pea mahalo e kau mai ki he Polokalama e Kolisiko Sanere.
2: Mahalo apito, mahalo e tau Te Lava, pea atuene pa mahalo kia te koe Filippo Motulalo, pa pevo kia te Vitamaka me PNM Tonga, pa mahalo lahi e Mauwhenga Marie. Pia, oku uhen whakata i he Hawani pia mo Alani Mano Lisala. Da me he Klapu Royal Blue, koe taha ni kau mebi, papa pefoki ki a waha aho ni mag teke humai maa me i Amerika. Ko Mano Lisala foki koe mebi pa fefeka ai Royal Blue, fa filoa kia taipe, koe tangata tō kawalahi en koe business kawa, papa pe mo ne wharekai koe koe lute kontino teikaui. Koe mau ofisa fetukutaki pia koe mebi pa te te kai e Royal Blue ma kaua te roro tongan. Maro a Pito Filippo.
1: Pito, Risala, tai tari fia fia koe ki he Polokalama, pe hange koe whakarea ne whai i he kamata anga. Koe kai e ngahi ngā ue koe ni nakai kia ha to aia e tu toko tah, pe nakai ke pehe ia koe siasi pe angata ia e koe siasi nai kawenga ngā ue ne whakarea pe oku ha tau tolu. Pe a kumu oni a whakarea ia koe ia ko uhi koe ngahi nima keke he kuna wala mai o tokonia ai ngā ue koe ni mono langa hake mono fataki o e koresi sanere o ku olai pe a tuuloa ai ai ngā ue koe ni ka kufafia foki ko uhi i he malumalu o e Royal Blue kumu ave ki mo toluia ai ngā ue o whaki ato e tuunga e taha risala tai tai fifia koe ki he Polokalama ki fafia i lak mai kata
0: risala kata ki pe o whakamo ui maha mea whaita ke asi mai risala kwa ke asi mai koe ia ke
3: iyo, marei
0: Io, ah, ma voi mai ho
3: mai fai tanto. Io parlo pare ma con tutto lo mio che io la vai. Ho voluto ma si venga, come na vote. Ho fai. Fa memore ve io con cui nuovo alla Nisala. A cui pego mano, eh. Uha mi va a mi le matu. Siamo a Hawaii, Kauaiano. Ti ho detto che ho mai Kuatan, che ho proclamato Kuatani. Ho poi detto che ho mai fatto il club con il Royal Blue, il club con il Tato e Tol, ma ho poi fatto un guia, ho fatto un guia a Piago, a Marefi, a Matai Marefi, ma ho fatto un guia con il Mokelan, a Tauni, a Kauai Musainia, ma ho fatto un guia, a Gemma Ofa, a Gemma Ofa.
1: Alo, malo abito peku, wongo abito peku, ilo ebe mehe pureako, ae hounga ki ai, ae tokoni o ku mou fai. Ika ingata pe, ae tuunga koe o ku, ku mou tataki aki, ae fuaki pe amono ofeina o e ngā aue koe o ku fai. Pe amoe tau koe ni, koe tau fuka siuperi ka ku mou to hiki e ki mou toruia a ho mou ofa. Ika ingata pe, ae alohake o lahi, ai ofa ia ka ku moto e tataki mai moe ni ke he ia o kau mai ki he ngā we i o e polo kalama koe ni pa kua maa whana au pito haini na teha mea e ko ilo e pena e whakafetu taki mai e pure ako ka ku mau whiwhenga ke kau mai ki he polo kalama i he whiawhini ko ilo e buka mea ku hoko ke he laine mahalo koe ke au ki pāresi he whiawhini
2: Malo abito e Filippo. Pe fia peke ke whakahoko atu ko inga metalu metalu proclama whakamui mui ne hu mai ai ha hakau me mi pa fo'ou. Kia te au ku whamalola hea ke PNM Tonga ke te koe kau maa te vitamaka pa moe kau whatungi anu katoa ai au ngā koe ai live on air pa moe pitao video PNM Tonga I he osipeta proclama whakamui mui e mana kosi ko hu mai kau me mi pa fo'ou moe tokoni moe ofa O hange koe tokotaha koe ko waha ahau nima koe Palestinia ai Whalareu United koe Amerika moe paanga e taha afi. O maa ia koe ia mo honohoana ea koe isi tapu mailefi a honohoa a anapalu ahau nima. Ea koe wahana ea koe isainiha. Toi huu mai pea mo teimumu tapu eluelu. Taine loe a loto neyafu. Nekai ki ako siri tapu ia koe pou pea moe tokoni. Moe tui ki ranga ngāu e goi moe whafatongia e Royal Blue wa wā Aotearoa. O neo mai ai pe moe tahafe ki account goi e Royal Blue koe tōn ki e whafatongia. Pea goi ai pe moa honki mātua pe me ni aftahi wa wā ka unanoko i Inuslan. Aia ko Silivia Moa tangtau. Ko Silivia Moa koe kaunga whaia koe i wā o high school a hokuwa, fifita wā. Ma hoa ki kuriske lana ki amanaki tangtau o ni aftahi. O mai ai e paanga ua ngeau, ko whamanatu ia e nangokohalo a manu pea mō Makatapu Junior, pa pehe foki ki a Amanaki Junior. E ko Amanaki ono huse paaniti goena ne mau e agriculture goea a ke lana I hona u taimi. A ia ko e paanga e te au ki he agriculture e form 1, pea mō e paanga e te au ki he form 2. O ange ko ufalawlawe e Filippo pea mō te vitamaka, ai aonga e taulaivi, Uo otomeetiki pe huu mai ai kakai ko ni o sifai e ofa moe pou ke tau pare. Pe ange koe whakatala noa. Oku malawa pe ia toi whainga fonga. Hange koe fonga koe o mai he whaiako wauhai maa lo ka unga whaiako koe ni o ku hoa asilibia moa. Ai fo ile son fo ogo ni. Ulawa pe hataha koristu tuku ke lana ia pe ko hataha whika. O mai ha pare ki hafa fo ile son. Ai ia koe utau maataa I he fiafini. Te au ki he form 2 agriculture, te au ki he form 1 agriculture, koe whamanatu amanaki tangtau. E ne hoa ofa angasrivia moa tangtau pa pefo ki ki alo amanu mgatapu pea mo amanaki junior. Koe ngahi mea fo ia Filippo Gousio mo aonga e taulaivi, ko mao mei a ngai toko ni koe ni e ki foi loto pe mahena e taha koni. Ko tui e Filippo, koe mea ego manatu I e ho wani ke awea tu.
1: Fo'o makehea ni mietau. Malo abito. Malo abito. Oku iai pia moe ki fwifatongia ia na e o mai mo oku. Ka oku teki ke Eko I mea ofa e niene tala mai ke whoa manatu aki e toko taha ku pe kia. Pau te eki ke whakata mai he whaamiri.
2: E Filippo I he wani e nau whae whakapota anoa pe amu wate tou tau I he pare ko ia aneafi.
1: Koia.
2: Pau tuka luke ke oato ai pe mua I he wani fie fia wate tou tau ko ne paanga ko ia e tahafe ko ia ko ina atu ko ki ke lana. Ko whamanatu ia koura whatai ko ne tōtau I harafononga. Ko na mea ofa ia anaua pe amo tofu. Aia ko tofu ki o Parataisi, pe mei pangai pe. Pe ko na kaunga mea mamae pe amo wate tōtau ko na mea ofa. Ko awi ke lanaka ko whamanatu ia o koura. Ko kapten tukua pe koe au ke lana, ka koe na ringa ia na mea ofa koe wawe koe ki ke lana ke taksia ke lana. Ko tui maha koe ia e Filippo e uhinga koe na e whae whakata anua mo wate ane e fiafi.
1: Io koe nane whakaha mai, koe toko taha koe ni, kaisai e talanoa pia mo wate koe ilofoki e wate ia e whaamiri pia mo e taunga e kāinga mo e nau lava mea ki nga tolu I he korisi sanere pia koe uhi koe toko taha ia koe ni toki ilo kono ingoa kakato ko soane ngutu koula fatai pia ko hui kua pekia ka kuloto a wate ke whamanatu. Pako tahe ngahi o ngongo u teki ke whahatala no kei pa moe pule ako kana e manaki pe ke oangi kei ku tui mahala to e kau pi moia I he fie fiai I he aho koe ni. Oku lotonga lere pe foki pe a moe teu teu ia heni. Ue ia, te foka pe e heni na teha o teki ke kolosi mai tau toko taha me Amerika haini kataki.
2: O iyo. Ngaro opito e Filippo koe hoka te ia wate tau tau. E nani toi whaka mawhai mai a nea fi koe programa koe ki Marifisi ku tapu. Ai koe whamanatu ia meletea tau tau. Ahano tofe fine pia pehe ki a tari ka viri tau tau. Ai koe kakato ia koe a e ai me apa tuke ha sai ni ha to ya ya ga ngai me pe na mai me wate ni fi fi fa ko to ye programa is ya fin o tu I mal ko ko to ta ko ko mi amerika ko va ha ni ma ko tu I mal ki ta mai to ki hu mai pe ko tu I mal ko me mi pa fo ko ni ko pe ma fa na pe te u fola ki I va va o ki ka to ga ko ni sai ni ha ko tu ko sai ni ha pe ha ngai ko fa la la ve ko na os foa ki ki wawa upena si sene atan tuke pule ako ke lana et kahak ai paanga et tahafi. Pena te fai fra tala noa mui fra e o pehe e waha e Filippo pe mo te itama. Ai ne ukeko ngata e pare. Te utoe alu ki ke lana o toe foa ki mui mea ofa utei palome si atoe lahi e taimin. Ka koutu I ka uia fra maafana koe tau ki proklama koe aho ni. Pe kute ke humai koe. Ono fra ai ai ke toi o mai ke tau pare ke toi lahi an. Bua e fie fia moi maafana I e Filippo bevo ki te tamaka. I e fwaki moi ofa e ngai whaamiri ko ni.
1: Koe ki te loi e haini, he ko manatu koe taimi koe na e fwatu, koe apiako katolika. Kako ilo I e au na e iai a e toko lahi na naomi. O koe koe kai katolika, kana e tari I he whakakaukau ko ia koe a koi o e whanau o wawau. Kuhoko pe mo tataki koe ni ku mo whae ki mo tolu he Royal Blue, ke mo te hanga holok hifo mo ngahi. A wahe wahe koe na ne whahanga o wahe wahe ki tau tolu mo lau siasi. Katao alu ki mea koe ku whakawawau koe mo whakaristia ne hainie. Ako I tau tupo wawau, pe whae mo hanga ngā ue tau tupo whakataha. I he fo ngala mo lau maria koe ni ku tau iai, mo whakaamu pe e laka ki mua ai. Pa koe mahalo haini o tafi I he tafaakia koe ni he wei ngahi kulupuia mo ngahi kolisi tutuku unau nofpe ki nga tolu ki haanau tolu ya kolisi ka kuhoko mo kakapa mai koe nga pia mo e ngā ue ku mōwhai ke mo fukotu e motori hafunga ngā ue hafiso ne fo ou ia kutu maha koe ngahi lau maari ia koe ne fai ake ngā ue pio ngahi lau maari ko tu mahalo ku whakarisia ne ange e haine.
2: Dia pe tata tana te Filippo Pramamori fa Marco Nico ko ko tata ko ko mano di sala tau kau nga kau fa tata ko e ho ani programan o ange pe ko fa la blave ne nai ko tata ria ku no we lai to kau ai pe ko mo fa me mai i lai vi pe mi pe si tata ne to ko ni lai mo no family ne i kai ke ako mano ia i ke la na ko no ho fa nga lupe kai tu pe mo ke to ki fa matala ia tu e mano ai bu bu toa pe ko tiu ta mari fi fa ifi ma lo lo en pe ne to ko ni pe ka ki to ne palavi i ako i ifi ke la na e mano li sala ko ni ta ka ma ka ka sai pe mo filipo ki anga mano ke ne atu ha ki bu bu to ma ki ngo ngo e taim ne pa fa to ki ai mo to ni ke la na ma lo
1: mano ate fa mari ko ni ka ko e ma lo mano ko tataria peko e kapa ulawa ki kaumai ki polo kalama ki fai frangongo ki taranta lai talamai peko iyo mano ko lai nienu kwa tatu
3: iyo kata kipi maha ki motomoto atpe netuwe kami baba onga pe hanyi
2: uya
3: iyo hangi peko mena elablawa ka haini ai ko au amau kau no fotu e ki kalap ko ni nu sila na fai ki fonu ni nu sila tu nga ko ka hawe mi family ta ku fok mai pesi nga we pe yo baun to ton ye family ta ko re ba pe o ko fai fa do ngia de baun ki e kalapu mai ta ko ko ko ne fia ko ko ko wa ro pa ho ko nga hi ofa ki nga hi ako hanga pe me la hai ni ne nga ga ki usi ako i ke lana Pana hange pe ake lana mo marefi he taimi koe ha apia ko peta. Ko hi ngā he koe tawhakoni na koe koe moduani na reke sai pe pe ako. Ka ho ki tare ni ti koe musika. Pana hanga he musika wha ta ta hai mautolu. Ngai tau ki mua na wilo i pe na e whakotu e ifa ke lana i he tomo taha koni na e whaisi o mautolu ki pene pālami. Alo ki tione me konga e ka uta marefi o whatu e ifa ke lana. Pe aume ko mau taimi pe ki toi foki maa ki tani ki marifi. Pe ange ki holo se pe ifa ke lana. Pe toi langa wha bui bui mai ifa ke lana na ukau ke yongo ko toko ni e ifa ke lana. Fua tuu ko ia wau mai pe ke aoni ke inere pe ifi. Pe ne ange pe ongo kosi ko ni a ongo tongo ua. Pe ko toi pe ake lana kwa uo toko ni e na uifi. O ifa marifi. Toko ni mage ifi a ke lana. Toko ni mage ifa marifi. Tak apa pun kita ingin kau mau konstituk, mau ke fai pe, atau tak tahu pe, ke polisi. Pakai tahap pun naya aku kua ihe api aku Katolika. Tapi fai pe pau, kau ngaku teke mai mua aku, macam mau mau ni aku kayak fefe hai dia. Pakai koto ayah loto, bagi me aku mau ke itu ke pau, Tony iya aku, iya macam mau mau. Mau faham be, mau dek langga hain. Ya, aku tua be, mau offer, mau di bos tutu bu. Kena ya aku tua. Kami kau tak makan hain. Mau kau mata ibu Devi. Kau kau pikiran. Kau yang bisain dia. Tuh yang apa kau uang kau. Kaki faham palo mes ngah ngau ngah ngah WP. Ah WP olah ya, kau offer kau kau offer lah ya. Kau bos tutu kau tua be. Kau polisi.
1: Mau tuan, kau yang begini malo. Malo apa itu? Malo ber, kau ngaji kau wifi lagi kau palangi, aku kau nato lo, aku ni nato hingga hiuma, aku nato lo aniafi, ber kau tuh mahal aku. Amsia, aku nato lo aku ni hingga hiuma, malo hiu na tu wai pe fata wange pe eto e olange mo to lele yange ai nga hi ta defito nga hi visione mo nga ta taki ko ni ku mo fra hoko o ika ke la wako pe kai la usiasi ka uta oha ke ko to ai ai fo no ma lo bito mano ai ai ofa pe ko tu mahalo a wongo pe ofa a lupe mahalo ko me ai ku tau taliange pe mo angalele ko hanga pe ko haini tau mo uli fuoloa ko e haini kutu pe ta mnite nima ai mai rewa ai frausi mai ta polgalama puka te mea diki tokan ki ai
2: malo a pito Filippo e pramariko ni te ui a taipe e tau kau me mi pa ai una fai o fama ngai family ko tu ko fai ai mo ma fa nai ko inga tau la vei ko tope ange ko ku fo o mai ko ni he o se tau me mi pa e tau program na to o si e u mai ko mo fo ko ni ko ma ki kala pu Royal Blue fo ki Filippo ko ma patalo ni ko tama plini si tu pere hake ko ma ta ki ya ko ne po po fe fe ka per ma fo fe ta ko nga ko Pirulalo kai mea mai tama o hoko koe mau pataloni. Pea goia o mau paha ko ngā aue whatongia koe ngā koe lava ki kau mai a wharela. Ka koe tama prinsitu perehake ihe poupou ki kalapsi mo vai ko ni pao mau whamalo ia e tama prinsitu perehake. Wange koe lulawe koe motua se vaniti whao whatongia penmi he parestini hain ko sta. Angi ko aiso atame la tu. Ofisa fetu taki ko Mano Lisala, ain utau fa proclama, fifita fatulolo costa, encelina pau, sen langi, bon Luis Teni, faifecao paula moala, kati tapueluelu, surieti moala, primlose, peamo Samsoni tapui, sisfafu naluafe, anne, aloua, aisea, peamo setaita saluni, mano, peamo lupe Lisala, mona famili, fare moala, tagno animo, sitareki fifita, peapevo, kikia tevita finau, pomana, peamo silia tauape, Hau alofa maamaloa, lolo esau, taitusi flakseni, soeri tupou, peekia hanteri taufalere, peamo tuyono, peamo soana alia vaa, nua kare, peevoki kia langa kari lomu, peamo pentoa tonga, taan tonga, lotka avenga lutui, peekia teimumu tapueluelu, kwe tau memi pafo owen, mwe ofa hangi kuklavi, ennai pangata, peamo amanaki, slivia, angitau, kwe tau kau memi pa, ya perwaifu, kwa mwe ngahi pisniske, Kage hange goya go to to uya te ki mua. Kau to e famra to te pe ta ngai pare hange go te go e ngai si fai nolo mo. Famra te pe ke fana wako. Form 1 or captain ni pangani mangeau. Form 2 pangani mangeau. Form 3 pangani mangeau. Form 4 pangani mangeau. Form 5 pangani mangeau. Form 6 pangani mangeau. Pe amo e panga e tafe, sponsor Pacific Consulting Limited, aso sefo, pe amo ene io sime. To e panga e tafe, pe amo ia wate toutau, pe kia tofkio para taisi. Ko no kau ngā mea mamā, ko whamanatu ia ngutu koula, fatai, ko ne pikia halafononga, a e panga e tafe. Whakatoa ia koe, e tau pare ki e koe sa dele ki e tau ni. Pe a pehefo ki ki he, ki nga tolu koea pe amo I he Royal Blue America, USA, Ogia ya pua taisia mwala pau utuineau, Florence 19 keri fifita, Maria Avala, Rose faletau finau, pebevo gia waha, aoni mapalu sefo, mebipa moya mi Amerika, peamo siutaka, peamo sainiha hiapo, kukina utorwe pa mi USA, pebevo gia Australia kia Henry, peamo vika tuiniu alomu, Peamo Malakai Tania Lisala, ko kau memi pa mi Australia. Pea kai hoke ngalo o wau ki Vanuatu e kau memi pa ko Sanario Tofu. Kai kai ko kau memi pa whakatoa ia, pea mo e tau ngahi pare, pea kua e fiefia makehe, mo e whakamalo ia, mo e kei kore atu pe, o ku kei atape ki kei kau mai. Pea ko e serite taha, serite ua lau tāpua ki lau koloa ki kalapsi, mo vai vai ko ni, ke ave pe e tau pare ki wawau.
1: Ufa malo rahiat, malo aupito. Albea fa malo, malo pito haini, ai tataki kuo fai me he Royal Blue. O kepe mo ki fa manatu heni ki he kaukolistu tuku ke lana I Aotearoa, I Aokalani. O kea tau fatongia ki he siuperiko e siasi he a tatolu ta faa tahanima. Ko e ako hiva he po pure lulu, ki he whikahongo fulu Rosella I Mangere, mō kātaki mai kei. Whakamālo atu ki a Siare Tino I he whakasapa o wiki kōsi, whakamāwhana au pito, pia kaukia hani ihi o ku whakamāwhana mō whie kau mai ki he porokalama, mō mi ke tau nimasiange, ko tau ki whataungia pe, ko e tau e nimanoa o e Tongan Catholic Chaplaincy. Mano, ki wawau, whamalo atu ai kau mai ke Polokalama, whamalo e poupou mai, whamalo ai Tokoni, pia pē foki, haini, whamalo atu ka te koe, pia pē mo e Royal Blue, ai tataki ku mō whai he koutui mahalo, whanonga mai tō lahi ki he whaunga ngā aue ku mō whai, ku kehe atu, taha ona. Pea whelau peu, pepe lolo ia wata whamalo mo whatawange ki mo mao ha aho sāpate lerei mo mo tāpuaki kou Filipo Motulalo mo e Polokalama ai Kolistutuku ke lana whataha pea mo haini Kostami Royal Blue pea pe foki mano li sala mei mehe lolo o whatu malo
4: A story to tell. Ko ha talanoa ke talanoai, mo fatongia ke whakakato e offer.

0: kore fenga mari koni ke o atoa e ki whanongonongo koini. Na e toki tau mai e mawfu i mea kai mei tonga, koe fwoi manio ke engeenga mo hine hina. Koe talo tonga, hopa, moe lai pere o kukilo e faa i he tangai. Koe fwoi ufi, koe tau meire, koe lose, kaho kaho, moe paa holo. Ki hono whakaikiki, telefoni ki he noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, o mao e mea kotoa pe ambe iai, malo. Koe tataimi ku half to tonu e wha, tolu tolu noa, pe koe tau programa fukeni o koko, programa koe a e tori fai akau, pe koe ala SI, i he fiafini, ai o whakahoko atu e te vita ni ulata i he fiafini. E, te vita, ko taitai lelei ko he fiafini ki he polo kalama, pa ko tui pe kuongo lelei atu e polo kalama, ki he vahenga, mahu inga, apito apito foko u inga, ko vahenga kou laini e fonuani e vahenga ko di, e, te vita, kumou tolu, kumou nofo, o mai, o whakatuho tuhani mai, a, e tau, a, mea tokoni ko e whakau akita mo e fulo ti, e te vita, ka foke atu ka te koe, koe haha o wakai koia ki he tu e tau programa koia ki he e fiafini. Malo.
1: Malo abito e te vita mak i e omi whaingo maari ki he motuan ki whahoko atu e programa tolifoi akau po ke programa RSE koe o e weekendi pia te kai ki kamata e programa ko korpe mua ki tangau agipe e lotu lerei na e whai he ura ki lotu o e tau proklama e honi, pia o kore ke whamalumalu atu pia. Ka kore pe ke u whatapat pe ni ki e hau eiki, ka u maha matapule, pe he fwoki ki he, he kainga tonga kotoa pe, o ku nau mea mai ki he proklamani, i mei he tapakeke kotoa pe o nusilani, ka u maha e ope, ka e atamua ki he motuani, ki ni whakahoko atu ai proklama koeni, ae tolfu akau pe ku ilogo ko e RSE i he ahoni pe ku kore pe e mua te vita ke kerele pe mua ae e konga atu e ngahi o ngongo pe mua mea pe ka pau e toki e toi ngai taimi ki mui pe ka pau kaha ngahi fehu i koutui pe ku manako ma befo ke kau whanongo ke ke omai ha ngahi fehu i ke whaato hanotari ko hi ngā ke alumu e ngahi fie mao koe o e taimi. Ko e malo ko e ongongo e foki peke he ongongo, ko e ongongo uraki, ko e polo kalama e aho ni o whakahoko atuia me sone ua, pe hange foko o whakahua, ko o vahe vahe foki i mautolu, kaulie i sone koe, poke kau whakahoko whatongia koe ni ke whaponga i ai kau ngau e tonga i he polo kalama o mautoko wha. I he sone uraki, ai ak mi up north, alui fo ai o ngata mai ki e Bay of Plenty po Tauranga o ku whaifatongi a ki ai a se fita ha uli pune toko ngai katoa i fo e tawha e u kautaha kuia pe o ku to i ai pe foki pe a mu maasela a ka ni wal fotofili a ku maasela a ku te ai mono to e fatongi a whakalukufua ko hono toka ngai pe o e ka kai fefine pe mo e si kau fefine ka toa i Nusilani u nao mai polo kalama pe u ku ihe sone uraki pe sone ua pe sone tolu aia ke sone uraki ia u fate fito a se fita pe mo Masela i Okalani ko sone ua o ku kamata atu ia me lai niko niko Hawke's Bay pe ko Hastings mo ne pia o aluifo ai pe ia alwe levini mo u kautaha ai o alufo ipe ki he ngataang ki Wellinga Toni ko e sone uai pa ko sone tolu lewa o ko e motu saute whalukufua ia ai ko pita a kau ola ia o kune toka ngai ai sone tolu pe au fate fito a pita ia i pe amoro peisi i nare sone ko ia kone tu uia ai anga o e mau vahe vahe o e ngā ue o mahino pe foki o kuia pe umea whalukufua o mau whaelo ngā kei ka kohono tauhi koe o e kau ngā ue koe i hoto sone pe kohoto wāhenga ko te whapapau i o ku lawa whairere hoto whatongia ki he te kau ngā ue pe a moe whi ngā ue aki koe a moe kautaha, moe hafua o e anga maheno e ngā ue. Ime beta ko ko fi la ba tu ai ko ko na fokia tu ai ka un au Mr. Polo ko e don fo grupo e ua na fokia tu ne ai ko e grupo ia asi mote a fehoko be hapai ko to ta hawai mo grupo ante lu moi moi me to ta pe ko to ko val ko tu dalere ai ai un grupo con ki toma pe na e fai e fitano aki mo un taki ngawe ane pom pom ane u ku o si e mari e ka un ngawe ku na wa le le ko na ngai family te ku na fi mari te ai aki ku e malaba ke ke pe ke ku club fo muy muy tahaeni i me me Hawke's Bay ko na fokia te me ka ta mista e poro pa ko la vaia o season kauta hiva ko ngawe i faka osi pe ko mahina ni pa ko ska mata mai ang ko sone tolu i opita ko ska mata ha ko ka ngawe ya ki season 4 pe ko ata u faka ngawe fo ai ko alu ke ta u ano ko ni o polo kala mangawe mana tu ina ka mata foki ai ngawe ai program RSC me he u ano a no fitu i novema o katopo mo novema ai ko ne a ko ni ke foka osi nga mahina ni i he wiki foka osi o ku hawa e ka ngawe ke ma wahenga e o ha ke he toko wangi au tup ai ko ka ngawe i ke na mai ke kamata ai finingi pe ko no a ba ba ha ko ni o fua o apere ta ko ke apere pe mo toka mua pia mo hanga hinga o ke pe ko ku ya ka o i mo wa hanga e so ne wa o ku ya e ka ta ha ko ni mista e polo pe o ya mo te la ko pe o mo apa tu pe mo nga e ka ta ko te na o ma na ka kai i e faka o singa o e mahina ni pe ko te o ku fu ma o inga bito ya ko na si ha o ya te na o nga o le vai o le le ai pe o o ke en e fai tori a fo ya kau a le tori ko ne fua a pere mo nga hi fua kau pehe o a uki me o tau ka haupa te nau tuk foki. Ai ko hanga ko gulau, ko ka mko e season ko tau hanga na ke kamata pehe whakaosinga mahina ni, ko tau anoa ia o polo karama. E hanga pe ku tau ilo i, ai whakalung fua ko ne nga hi lelei, ko osi mau e nga hi family, pia mo tamaiki nga aue katoa, lava ye langa fakalakalaka hona ngahi family tau osisio e ngahi taranoa melie ngahi taranoa fungani o programa kai ki ngata pe he taranoa ki programa RSE ki Nuslani kak pepe mo taranoa o programa PAM ki Australia ya oku o tahafoke ngahi mea ku ke fato ngai ku oku whamamalo hi mai he tūtūni ai potu ngā ue me i tonga ai a whoki oko e potu koe vaa koe ne RSE oku i he malumalu ia o e programma koe i he potu ngā ue koe ne whakalot whanua poko Ministry of Internal Affairs pia oku ek minister ai a whane fituafe ma hano ene kau ngā ue a koe ia whai atoa ai whamamalo i he ngahi whepoubou aki, o e ngahi ngāwe koia. Ko tāwoki o e tokanga mo e visone, ko tuku mai me he potu ngāwe, o e whakaamu ke mahino oku ikai tūma o e whika, oku kaka pe whika ki o lunga. Pea mahino, foki oku i he toko ua mano tupu whakakātoa ai foi skim pe ko programa ka to ke ka kai ka to e pacifiki ko wa wat fogen ki e sia nge ko dimoleste ko si o mai mo na ka kai pa ko ko te alu ne ke to la ya mantu ko fo no ko ya ko to ko la milion ai pa ko o mai ho no ko na ka kai o fu to la ya pe a ko ko ta no are vai o kamata ke ki moa competitive ai te ku hangi ki lahi ange fi au hi he taimin mana tu i foki koe au kei tu upe au kei fika tolu pe atonga ke toko lahi taha koe o e kau ngawe ku o mai koe toko lahi taha pe ko vanuatu mi whanofo he onoafe ke fituafe he tau pe hoko ke ai a Samoa o ko fa no foi fa fe ni mafe ta ku ko ta to luen ta fa no fo i la ni ko wa fe ka ku ta ku ki holo si i vo no pe e ta fe fi tu ngau tu ki ta fa ngia o mi mi no fo e ta fika ko fa am ko ni ko me potu ngau me tonga Pagu maunga awe kato ke e kauli e soni ke whapapau i oku aloha ke ai whika me he whika koe ni ke tau ako nofo e pate tau nofo he whika koe ni koe wafe ke he wafe de ni mange au koe e whi maari e neongo o whamatala i he savea whaka whaka ako koe ni kufai maupe e he me he professor me he university Waikato Neongo o ku tau nofo i he meimei toko uafe ofi pē ai i he tau. Pea ko Australia ka ngā wege ai o ku i he toko tau uafe ke whaafe he tau. Ai ku meimei toko e tau pēpē ko e toko ni maafe tupu lahi ki he ono afe. O tau kakai me i he tau laini ko e tau tahawalu ki he tau whanoa upoko e ni manoa. O ku fu pese te lahi e ho tau population ni mana tui foku o tau toko taha kilu tupu pē. Ta i hene pē neong o ku tau sio o kai kia o e tau whika i Tongani ki he, i Nuislani ki he toko uafe, kata tau ki Vanuatu, o ku fu toko lahi na tau kakoe taimiko, ku whakahoa i koe ki he statistika ko o tau toko lahi ko tau whanua whakalufua i Tonga, o fu maalunga a pita tolu, no, e maa mui whainga maari e koe, pe au whamoni a pito ia, me i he ngahi ngāu e lele i ko whai whakalakalaka he ngahi whamili, pe a moe nau api koe mea lele, moe e ako e whanau, pe au te auen, ki hono whakaukaui, ke teke atu, ai tamisi ngāu ko toa pe ke hau he tau ko toa pe whoki atu, o kuia e hola lele o ene ngāu e. E a kapaurewa e sio e potu ngā ue, mui kautaha me i tonga pa mo Nuslani, o kaitea haola lele ia ngā ue e toko taha ko ia, pia e whaerewa hono whakatoko ngā. E kuku tāno pēna ia e umea pehena e hoko ki mua, e kautama ngā ue lele, kakana e toki whatonga io, ilo he kautaha ia, koe nau mea na toko whaiko e o tā mi sini, e, wau a kone koe i he gambling, e, Pea toki ilo angu ki toko toko lahi. Pea hanga loto lewa kautake na ufoka nofo o toko taha o ku taki koe hege. E taki mua koe whai koe ni whai inga wa inga whamore. E alo osi koe e foki koe te maha ni senita ne. Pea taha umani o ku alo feo hi he inu kawa. Pe koe mea. Ta koe koe longo longo e koe ya whai ngai whakamore pehe ya. Pea mahalo foku mu te ilo peo koe mo e mea taimini koe ni koe ae. Ai papsi came fai ko ni fatau holo ko ni nga hime ko ni nga ko me afana mo ha fo mo upgrade u me be o fatonga pe ko ni ilo ko ni nga ka ta pe fai se nga ak ba ka pa ke ke li li u a fo nga a o mai ko ye ko ha o da machine nga ko to be mo ta ni nga ko to be ke fe nga ke ma o ha ni se ni ti ke fo ki mo ye ki tonga i hono whamili he. Pako taha ia, u ngā ue la lahi o mau tōru koe kau liaisio ni, o mau whano hono siofi, u tawhau koe ia ke mahino, o whakapoto poto e sēni ti ke foki me tamasi, me tāhine ki tonga, ke lawai, a ngā ue mō. Ka pae lawai hene ki bisnisi ke hoko atua ke ne mō ui. Tau mani, hange kukulau, koe kamata i he mahinani, whakaose ose mahinani, koe hau ia si sēni, ta ua noa ia o proklama RSE pe ko e kuia o teuteu he e New Zealand o proklama ke tau kahau ko no whakalangilangi ia o sio he ngahi milestone pe o me ngahi lelei ko tau au sia i he proklama ko ni a na e fatu fogi i he pureanga leipa i he time ko Helen Clark i he uafe maono mo lain mai ko ia ma fitu o hau ai. Ko eni, anu tau iloi, preanga national law eni, o ku te umo fili, ka au kunau kei pou pou ipe, ai whaka kau kau ta tau, ko uhi ke o mai whainga maare ki o tau kakai. O kua i foki, ka mwe review, mā koe tau again ni hono tolu, hono whanau si whai e ngahi, te whenga ke whai hono review o i poro kalama, ke toi lele yang, te a ku ki o mai pe ki mea, a ku kei toi pe u konga la lahi, ke whai mea i e hono toka ngā i, a ku te ike whakakato mai ai, engahi review koe mpea mehe pure anga koe ni, ka uhange ko tau koe lau ko ofi a fili, pea oku mea ea ai kakai ke nau fili, ko tau sio ka ko tui oku katoa pe u pure anga, moi u padis i Nusilani, oku nau loto taha pe, ke kei hoko atu pe programma RSI, he koe programma lelei, o mau, i ono whai o ngā ue. Pea, i e tawha ko ia e te vita, o ku ilo pe hangu ko tānoa, ko e ku tupure kina whoki ai u mea kotoa ngāhi whoi a kau, pe hangu ko a pere ko whakalakalase ni ngāi hingoa, ko puri atu ngāi hingoa motua. Nā kamata mai aki ko hau whoki mo ngāi whie mauia, whakamāketi mo e

0: he whānau, i he nau hao ki New Zealand, o ki he ngā au he. O kai whau ki tau ilope, i he tau rekoti, ni ngō whainga tā, tā no ki ai, ka ko tonga, ko kei maolunga taha pē, i he kau hola me he ngā au he, i he RIC, pe aku, maalo, kai, i tamaiki, ko, a te whainga Māori o Māori. Kai me whahinga ko tokisi o ki tonga tā mai, ko inu ko mau a wea ka polisi na mau checkpoint pia. Ai ko oku te whaka ofange, ma tui oku te whainga tā ange, ai ko ku ka ke kore o whai mau pēmbe, potu ngā we, ki he ngahi family i New Zealand. Ka pāku mo si ofa mone mo whanau, pia mo, pia mo tokoni mo oa mua e poupou i ke pehe kuna uhora pa pehe i ai whainga Māori i New Zealand i taimini. Whainga tā au pito ke mauha whainga Māori ei. Pako ihene pehe, u whaate tā tā noa lalahi koe, ka ko whan pe e te vita konu fu u osilahe u mea kou kawa, ka ko pāku hena mo rinta, ka pāku ai moha mo whehui, e u whio mai pe me kau whanongo, ke whae pe mua hawhenga ke tari ngai whehu i goia, ka tau e tāna noa kia, malo a pito.
1: Ko wha malo atu e te vita, o kai pe ku e whehu i kou hinga, na ke lawe mai pe, na ke lawe mai pe, ko hui fok ko tau si o koni ki he te teu koni ai whiri, te teu koni ai whiri, pea ok mahino, he kai kia ha ha faha ia, ha pāti ia, e tatau e nā whotutu ngā ue. Yeah. Ko pāu peke nāu kehe-kehe. Ko pāu peke nāu kehe-kehe, ai pāti kotoa pē, pē mō e nāu ngāhi whotutu, ka hange koia koi ngā ue. Tāna ke lawe mai pē foki, oku mei mei ke tatau kotoa pē a ngāhi pāti, oku ai pē nā whotutu ki ngā ue koni oku whakahoko ki he tōrifo i a kau e te vita. Koe...
0: Koi.
1: Koe mea koko ko loto koe ke tawakai koe ki ai. Ai lelei koe ia uhinga kulava, mantui kulava ai o mai pa meitonga o ngā ue o kumauai ai mo ui. Tau toko lahi lewa pa mui whahinga ia ngā ue whakapureanga i tonga ku tukuhange ngā ue ka na uo mai ko sio fo koe ki he lelei koe ia ai ki i wahenga kumauheni ki he mea te vita. Koe, o teke awhaka meipi, ke pehe peo pehe, ka ke tala mai. O ku, koe, toi hanga tuu koe ngā ue he ni, ko fe ai whahai koia, o ku nau a tau ka vei. He ko, toko, o ku nau hanga o tau ka vei de rei a ngā ue ko ni e te vita. Ko hinga ke tau wakai ki ai, mo tau sio ki ai, whanongo ki ai, mo tau ka inga. Pe oku, hange ko ni, pe oku ata e kau ngā ue mai mei tōnga koe tori fui a kau, ka pau koe hālahi e nau i he ni, o nau kau he whiri, si oke ngai mea koe ko uhinga koe e ki ai tete. Mantui ko kau o wā tai nimi o tau whanuan tau tolu, na e whika ulaki, kau tau holo ni o whika ua tai nimi, toko lahi hase aina tai nimi, Ko ki te hui pia, ke wakai ange ki ai te vita, malo.
0: Malo apu te tamaka e whehu i paku paku oku neng oku oku whaka poitikare ko taha whoke o mau ngahi natula e mau se mau ngā hue ke mau ke mau whai ehi meha ngahi mea whaka poitikare ko ngā ka whatongia sai koe mahino pe koe si o mai ai whanau ngā hue mo kau ngā hue o mahina pe fitu koe maalunga tahaia. Tau kai ki nau entitled foki ki he whiri wharearea i New Zealand. Hake ulange mea kumahino. Ko hangepe ko kulawe. Ko kusio akea nea wana kamata i he reipa ai polo kalama. Pere mao he e national, pa konu vilo hakepe te mao pe e national. Kea te awia o ku nau sio pe nau sio whakat whalukua pe ke le rei whakalufua fonua. O ku polo kalama ni ko polo kalama lele i moni. Pe au benefiti katoa pe ai e whonua. Neongo pepe koe hae pāti koe oku ne whalele. Ka kousio oku nau whewhia pe. Ka mea pe nia oku hoko koe ki tuai koe ano approve mai a ngahe review koe ni na e whee mao koe ni a maukau i he ngahe i he tawha koe ni ano talanoa i pe mo ano fai no lave i o me ai ko maungo o ku ki tuai ho no o mai ngahiola ko na fra amu ko ke o mai ko nga ka fra ke mai no e to sai

0: tangi polo kalama, he? Ka keu ki tari beia e debita ke he fufe hufe hui ma mafa ko ke o mai keu si tari. Maro.
1: Io, go fa maro, ka ange ki whainga maare koni ka rintahe tau ki minite e whaa koni o toe, maro.
2: Malo apito e David Alata pea na ke lawe foki ane nai whika o aki pea mo e whakao ngā ikoia e whanau ngā we ae tāmisi ni e hange to e au hia atu pea e nau ki se niti ko ia o ku ngā we i I he weekend I foki na e whakahoko ai I tonga I he waa mau ngā we koi ki tu apule a ngā aho no training e whanau foi kulupo e neono ke nau hao ki nu silani o ngā we ai ko e wakai atu pe hange o ko wakai fo au ki he ngahi tā ko no tuku mai po tu ngawe o ko ki lahi lahi ai asia a saia fa sisili pe mo ave pa anga pa u ai ka fe fe mo a ke a ko I ki nau tolu e tu keiti ai ta mai ki ai fa ka poto poto I ko ia o se ni ti ko uhi he ko nau tolu mai pe nau tolu ke ni va ve atu e nau wako e nau tolu lomi lomi va ve atu e nau wako e nau tolu e fa ka tau online ni he ka pau o ku e lava ke ako e whanau I tonga whao mama whai ka nau tolu ai mahu inga hono rewa I e ki se niti ko ia o ku mau ke nau foki moia ki tonga kai ki toki hoko mai e ai, ave panga pau ia he ta wha ake taha malo David
0: e rinta ko e tano mo niena pa ko o si asi ko e asaya fasisila ko e asi lere I peia ko ngā ke tokoni ki hono whinga I gea o se niti ki tonga e ko tala no ko ni ko ki he ta misi ni pe mo skem e ma tu ko me ala hi e na o vare ko si o ko ngai fanga ko ngai tu wa ki loi e o fuga tau e me ai ngai marketplace e pe o si la he au hi a more ai a seniti a tamaiki o ku o si fai pe ai wa ko fangi ya ko ko itonga o ku te fai pe foki I nu silan oku he taimini kwa proklama ko si whakapaanga he puranga nusilani ke whai aka hono ako e kau ngā aue. O kai ke ngata pe kau tonga, kau ke kau ngā kua toa pe, oku o mai pa me Pasifiki, oku I ko NOA, Village of Learning, eh? Pea kwhalele pe ia, EIT ko in peko teki, peko politeki ko in Hawke's Bay, eh? Oku hange ko lau, o si a ko I pe, o si fai pe fatongia o pureanga, fai me fatongia u kautaha, ko e choice, o ku ke tau ataina befo ki tamaiki, ke nau fili e nau choice ke fai, he? Pea ko hanga ko kulau, ko e mau ilo pe, mau tolu ia, o ku hatahaya, o ku ne fai pe, whakamore ke ne paanga, ie uwa inga loi koe, pea si more ni sirini, pea ufai lewa whakatanoa ka nau to, pea fitalanga lewa, ko mou fili, ka hame fai, apa ko mo habu mo to ke fo mole ke mo shirini inu shilan mo fo mole ki no ia kai ka no a nga na ma lo fo poto poto ange ke to sio pa pa ke di ke a to fo ka ka go ia e sa yang ke fo ki tonga o te fo ka ka I fo le rei a ho mo u ye a ko tu nga ia ku ia I ko ni e rintaji nga o fai ka ku ma popo ka ka to ki ke pange fo la la ka si tokoni ke fenga shirini ke to ki tonga pea mo fenga I ke oua whaka more ki noa ia e whanau e nau seniti I he ngahi keimi loi koni hanko ke skem konu whai holo he u I he interneti mo e u mea koia pa mo e vainga koia malo
2: malo au pito e ni blanta ko tui ko e ta taimi e ni ko ta alo mai ka ta tok foki mai pea mo polo kalama he wike ua ka hoko malo
0: Malo, pa malo atu si o mai fai ngā mare e rinta, pa mo te evita. Pa fai o fai atu ke tingmo tolu, pa ke tautu ki sio, pa wakai I he programa hoko. Malo obito.
1: Io, fa malo atu e ti, eh? Pa te tau tali pe heni, ko fe pati koe tene mao e fili a vahe he stingi, Hawke's Bay, koe pati a koe ilo koe o kumo oni. Kake, ma fa malo a bito lava lele e tau programa mahu inga e programa o ke ilo pe te vita e tol foi a kau kou hiko tau tokoni ko tau si kainga kulava mai pia meitonga. Malo a bito.
0: Malo.
1: Ovatu. Malo. Tau taimi toi tau miniti e fa. Toi tau miniti e fa ki he fa. Ko e hoko koia ai fa. Ko e programa fokia ai ako tutuku ai kolisi kuni sa alote. I he fiafini, ai e whakahoko atue he nau sekretari e Luhama Whare, pea ko ka mai ki ai pea moi ka vea i he efi a fini ko ia ka o atu pe a e fasikoni ono tari tari a ki kina utolu a una fahoko e fatungia i he efi a fini ko e ofa ki kolisi fefine pea mea wate soni toloa filimo e hala malo

0: pieni.
1: Katsotaan, mitä toimi nyt tähän moi lausekonni pian. Hoko aifa. Pulokalama kaya hoko, kun pulokalama ei aika wakotu tuku, aika olisi kuin niistä lote. Tältä lelejä luha mafale, kun maa ikä afia fevea, kei faka hoko pulokalama kaya aika olisi tutuku. Fafine maa loe tau maa u ahoni pia maa loo mua tuk taimi, kei faka hoko fatongia.
2: Aloe tau lava, kei fia fini.
1: Maa loo, foke atke teik moua, kei faka hoko maa pulokalama ai kawakotu tuku.
3: Malo. Malo apito lintapa ko kolepe keu fatapkia hau eki peki haamatapule oko atfoka fatapuki he palestina kolisutuku kauma tonga oe kolisutuku oe koliskinsalo te kauma kimautolko toape aika inga fanongo oku mo me amai ihe polo kalama e fafini ihe malu ea pea ikaiki uto faloloa te orangi ki fainga mahe ko ni a ika kene famomore o tataki tau tolo aki hati o kiloto
2: alo opito luhama ma e fainga marie ke tau lotu o tua mafaf mal ofa koko e koe hautariua eko siho vasaa paoti ja Fiona pea kuke pure ja niu ke unvesuk mau jäi. Mau fatau folofolat ki a fio ho a koin mua loto fafetai. Ko mau ilo ko mau keima oi fainga maria e mo ui. Ko o fatata pe a Fiona po mau fafetai e kete koe. Ege mo hangat koe ha koe. E mo meniti koe ni fai e pei hatala noa koe langa ngāwe pei ki he kaha u. Fotu utu ngāwe ki he kaha u koe mau kore. Ua mama ho whinanga lo lau mare maha nioni ka keha ere mai. O tataki a lea mo whakaukau mo ngahi ngāwe koe tope te mau fai fotu utu ki he kaha u. Ke tatak pei ki matore he lau mare a Fiona. Tāpu gina mai le tio te tamaka kao maha. Rinta pa pehe ke toinga kau ngāwe whawhita i he mao whainga maria e whiafkoini. Tāpo gina mā luha mā sike tari pa pehe ke palestini ka mā toinga koe si tutuko toa pe mō mea mai ke tau pōkala mā whiafkoini. Mā whake a te mau mōi a whio mai koe mau tamai mau kei no whatpe ko whānau ia kalaisi ko ālo ko mā whā mōi e mene.
3: Mālo apito. Te eki ke tau hoko atu o ko tatale lei foki a ikatonga a feafe uhila vea. I he fafini, te ma whahoka te tau polokalama i he fafini. Pea oko ufe oange pe whainga maari e ki a ika. Kene to e whahoka atu hia kia te kumotol ko uhi ko e taha fokieni o e tau kau korismu a. Pea kou fie fia lahi kou hi ko e mao e whainga maari he whawhini. Tata e taha ke mao ha whainga maari e moha taha i he kaukolismua. Ka te tupe ka ika ke ne e whahoko atu ia, pe tau toki hoko atu.
2: Malo, sekretari, luhama e mao e whainga maari e whiafko ni. Hange e koe ko ke osi lawe gea ni nai, hau kuhingoa ko i ka whiafe wea. Ko uhila foki hoku whakaiku, ka koe ki mua, ka koe mauhoa ke kauwea o ngawe ake wea. Po whawhetai ko hea koe whiafkoenu e whainga maari e koenu ke lawa whaha tala noa maha ngahi manatu merie ki he apiako tupu ana e whaiaho tau namoa i pia mohono lalanga e mo ui pia tau wau siya maia e ngahi tunga u tau wau kia he fufonua muri koenu u tau ogu tau whakahe mata mai ki ai. Whakafeta he mea kotoa pera koe fuotu utu ai ki. Malo apito luhama.
3: Oia, malo apito vika, e katonga. Pea, oko utui pe uke toi lahi pe ngai mea ke ke whakahoko mai. Ka ko whakaamu pe ia ke whakahoko mai ai whatongia oku ke whakakaunga tāma ki ai i he anga e tau nofo he community. Pa pe he foki ki he siasi. E tokoni pe, ko uhi foki, o kuia iho tau kau kolistu tuku, mo ngahi lava me a kai uma a, ngahi ngāue, lelei, okna fra hoko ka ok ikai ki fa afra to ka nga i ka kai
2: malo obite lu ama ko e ke na wa ko fo ke ko risku in salo te na u ko hi ko ku ma wo ma to ana na una na na fa fe ka u pa ma hi ki hi ki holo e nga i fo nua pe a ke tahi va no fitu na ma fitu tu ku ma leva na ma ko i va va Pamau hiki mai ki tonga o ako ai ka ke inofu pe maunga matoa o whaifekau i nio tok tapu. Pea mahu ai ki, pahu ai ki kun salote pea moe mautokotolu whewhine lahi ake ka kufoloa nofu ai ngo ua la lahi ia. Ai ako siosi ana moala he tai mini pea peheka lo sarine uhila tai pea peheka te au na mautokotolu na mauhu whakataha pehe tai wano fitu kun salote. Pana utu. O siau mei kun salote he tai whita. Tau hure wa ke a konesi koe kun salote koe tonga he tai whitua. O la vai mau osipe he tisema tai whitua. Pau peke whitu ni mai me koe tai whitu ni mana o folau mai lewa ki Nusilani. Ai koe la vai a koe pa kupo mai he pure anga e ma lolo. Mai na tolu pa koe kuhau pe koe he tai wa whitu ni ma i me tai whitu ni ma. Ki Nusilani pe au nofoi pe au hene. Pe a koe hao koe ia pa lava pe moe ngahi i ako toi ako makehe moe ngahi mea ne whakafemau he Nesting Council Nusilani ke whakakato. Pe a lava maua e Nesle Sisita i Nusilani pe au hurewa ngā ue. Rak ngā ue pe he whare maha ka wai wai pa hurewa ki Okalane tae fitu walua ngā ue Okalane Hospitalo. Pato hoko ate mawako hua to hofaka hoko. To hoko ate ako i MIT i Otara. O maoa e Nesle Sisita he fonuan. Pako talu koe ngā ue ko ia, ngā ue Okalane, ta oi wawalu, farimahake Okalane. Ta ku marewa kitua he wafe maano o ngā ue. As a practice nurse, po ngā ue koen he ngā hito ke tawha family i ki tau klinik a kakaitonga i Langmari. Pea ai o tau lahi ngāwe ai, nau toki nofo mai me ai e tau ene e whāme ai. Ka kou ngāwe ta kaiholo pe, kou ke ngāwe neongo nau tau fitolu isi ulai, ka kou ke ngāwe pe, e sa lokam, pe kou alo pe reliva ta kaiholo ukiriniki unau whema o ai toko ni. Pea koe tuku ngā ugui ai koe, ko oku tuunga e ku whamata latu kau ke au.
3: Ya, kontu me mago os feung. Io, ka fie fie a pita wika, ka ke hinga o kofa a la pavale ai ke vika. Ka upa toki, o ke ai foke vika he koristu. Ka upa me keren ines, vika malele.
2: Oia.
3: Ke he oku fama fana a pito eika a nga aue ko ke frahoko, pea oko wakai ki ai, ana ke kau koe ihe kau koristu tuku, koe osipa koe ako me kuin salote, hua i peke hako nesi.
2: Oia.
3: Pekoe whainga maria ke hao o mao e ki malolo mai ki murini, no fai pe murini.
2: Oia.
3: Sa oku ke tatao koe mohoku ki te hina, ko mele,
2: Oia.
3: Mele sisi i hoi, na ako pe kuin salote, pe a huu ki hako anganesi i tonga, pia ko ene fofua lava mai peki Nusilani o malolo, pia whakaloto i au ke manofo hen. Pia ku manofo ai pe hen. Ka ko tui, hange ko whamatala ki ngahi fōunga mo ngahi tuunga na mō fōuma iai, ki ngā ko mō kei whenga pe, i kai ke tuku pe i he maue ai tauke i he nesi, ka mō toi whenga pe ke mō mao, ale sisita nesi i he fonua koe ni. Pea ko ilo pena e kai koha mea na e whai ngofua, ka koe ngā ue lahi na e whai. Pea whakakoloa au pito ai atareniti ko ia e ika hangi ko o talanoa, o kui kai ke nofu ai i hoa usia a tau, o ku pehe he fonuan ke tau malo loa ai mi he whai whatongia he ngā ue anga, o retire pe i api. Pea oko fie fie lahi ko hi ko kei loto lahi. Pea oko tui ko e toko lahi oku nau kei i ki nau tolu e tau anonga fulumani ma. Ka ka ko nau no fona to I kai ke nau ngā oe. Ka ko koe o ku ke kei loto lahi, pe o ku ke tā mai si pinga ka ki mau tolu koni o ku mau mui mui atu, ofi ofi atu ki he, ke he ngahi tāu koe nā, ko uhi ngā ke kei hok hok at pe ngā oe mo to koni, e ngā oe he fonua koe nā. Kai ke he foki, ko e uhi ngā lahi foki o e, o ki whakalea atu ki aika, ke lava mai ke ma whakahoko polo kalama I he whawhini. Ko hingana e iai foki e tau amanaki, ko e hoko atu pēmi e tau polo kalama ko ia I he mahina ko o si, nā ma I heni ai pia mō mele fukavete. Ko hinga ko e ko taki e I he tau ki itimi o kuna tokanga I e tau ki polo seki ki he, ki he tau ki magasini. Ko hinga ko fie mao, ke ua mōre mi he tū kunga mana tū, ai fu ngā ue lahi na tau whakahoko. I he teu teu, pia mo e whanonga atu ko ia, ki o tau senturi I mā ase ko ia I he tau ni. Pia, oku whakawhiawhia ko hi ngā, neongo oku ikai ke whainga maari e ai a timi a mere I he whawhini, se norita pia pehe foki ki a anau tui one toa whiao, ka oku mai heni mo ika. Pia, o koutui pē ika o ku iai e ngāhi mea, o ku mou kei puke puke holo pē, iho o mou mana tū, mo o mou whakau kau, a fie fia mo mā whana, na e au sia I he tau. Te au atu koe ki katoa ngā. Pai kai ngā tai na e kau foki a e apsiasi, o ku ke whaifatongi ai I Ponson P, I he tokoni lahi mai ki he tau ngā oe, na e whakahoko. Ko kore pe ika ke ke ki tara noa mai I he tawha aki ko ia, mo e tau teu teu, o a o pe ke tau folau atu. Mo a mea pe o ke fie tāna ki mai I ho o sio ki he folau koe na tau whahoko.
2: Malo o pito luhama. Ko tu ko e tau manatu me ri e koe ki he e tau teu teu atu koe ke senturi, he kai teo ngalo I e tau tolu. Whamafana pito. Na u kau atu ke koristutuku a Nusilani. Talpe ku hau ki Nusilani mo ku kau he koristutuku. Pea ko puri atu, mole atu ngai fofonga. Na na mau feo he taim ko e. Ko sekeritari ke taim yo kamata ko li re tapaea. Ko fumi u ke sike I lau maari e pea fumi. Ko pea taki ai ngai fa e hange ko Viena moala. Ko tako lai apito. Pea ke taim ina mea mai ai ai. Kui ni koe lorotongani ne kei princesi, ke toi la ngā e koristutuku. Pea hange ko sātua na pareste ni tau lahi, asi sātua lavulo. Pea toko lahi mo kai ngai whae ko nau si puri atu. Koe tā koe koe mea koe whamafana ka te au. Okei ke I lo I pen pe te ulawe I pen a yanga whewe. Koe fina eiki e kei lau maria a kakala. Nai tā mai peka au. O kore mai ka au ke whakafofonga ange a ho mau poti asi. Awai ne monia. E fina iki. Koe na ne whiri au ke alange o kau. Koe I whek mako ne I ope tau piri takai holo he kau fe fine e ngahi. He kau fine eiki e taimi koe whai pu I be mo pou pou ke ngau ko stutuku. Ya mai ke taimi koe ko nau si puri atu ka tau hoko atu ai ngāwe. A koe teo mawhana na tau whai, e tala loto, ai mawhana hu loto hange koe tau. Fuulaka mā ulu na e wha umohono ngahi, kupu I rea tō atu, whaka mawhana. Pai kei teo ngalo ia ko tu e kei teo ngalo ia tau tolu. Tēnā hange pē koe tau teo na e whai, tau tāna ki paanga, ave ki tonga, to koni ke langa, apia kō. Tau ku ke hoko at pē tau skolasipi, hoko e whama whana pē. Ai tau ngā we, ku tau si o tonu, I he ola ko, e tau to koni ki tonga. Taka I ngata I whama whana, tau whataha, tau whiloa, mo tau ngai to uako, moe ngai to uako pē. Pea moe kakai ko toa pē, tau apia ko to wa ko korisku salote me fa ma fana ko tu nei kau e ki a tali lotu e me ko to ape e yo hena e hoko e tau ma fana mo e tau teu teu na ka ke mama o e tau lotu mo e tau kore ke lau mari ma ne oni ke to koni mai ke tau teu fata e ka to nga pa ne tau o sia pa tau o ki ai pa tau fa veta e ke e ke
3: oh Ka whiawhia hoki hange ko o ko whakatara noa, ai mā whana o tau inasi ai, mo tau mao i he teuteu ko ia nā tau whai. Ko a whiawhia hoki tau teuteu ko hinga nā tau teuteu whaka nā tau kau kātoa.
2: O ia.
3: Nā, neongo nā ikai ke, ke kau mai atua o kalani ki he, ki he tau mā ulu ulu, ka nanau kau mai pe i he ngahi whatongia ki he. Nanau kau mai i he tānaki oe, oe silini ko uhi ngā ke tokoni ki he tau, ki he tau langa ko ia a korisi. Pea i ka ingata e na eni i nanau kau i he hiva. Pea whawhiawhia au pito. Whawhiawhia ko uhi ngā ko i tau kau whataha.
2: Oh, yeah.
3: Moe, moe loto lelei. Pea moe hange ko o whatanoa. Ko e lotu lahi whauwhaua na tau whai. Pea na tau wongo i pēr tau tōna te kai ke tau mawahe, tau osma o pēr ai mawhana pēr mehen.
2: Koia.
3: Ko tui ko me alelei au pito ai amanaki ke tau kawa ki hawhahinga mea pēr tau mateuteu.
2: Koia.
3: Mateuteu.
2: Koia.
3: Koia ko e tahai angahi nau nau na e whaateu i aki ki tau tōru i he college screen psychology. Kai ngata pe i loki ako, kai pehe foki ki he ngāwe whaka mea a. Pa pehe foki ki he ngahi ngāwe i tua. Fefe e eika ho, ho, ho, ho whatanoma e nai, whawhiwhia ho whetau laku mo e mo to uako.
2: Oh,
3: ko hi ngā foku ku ke kau ko he kau korismu a. Pea ko ilo na e, na taulawa atko e ki tonga, tak tawhi taulaki mo no to uako. Kana ia ni ihina i kei ke tau, ke tau whetau laki ko hinga ko os puri a te ni ihi. Pea ko e ni ihi nau no whomuri. Pea ikai ke nau lava mai ki he katoa ngā ko hinga pe ko e ngā we, moi whamiri, moi ngā hei. Nā ea hao tō wako nā ke pena e toko lahi hao tō wako. Nā nau lava mai mo whetau laki he senturi.
2: Iyo, mā lolu hama. Iyo, nā ea iyo, ngā hei tō wako whaka fie fie mau fēt loa ki, kana kai ke mau toko lahi. I loa i kōku ai whahinga si ngai fofonga ko nau puri atu, pēhe ngai fofonga na kai ke nau lawang ki tonga. Ka ko te sio koi ki he whaka mā whana mau fētau loa ki, hau pēke hau ho mau o toko ua tā ko ana, poese mei, mei utulau, o kuna whawai ia. Kone hau koe mau heka mea lere pētaha. Tō hake whewhinene pē si tufa mai mau takitāl tola ni manoa Amerika, eh?
3: Koe ia.
2: Kau whaka mawhana. E mau lue takai holo mau o tau mea lere ka mau lue lalo atu ki pangai, eh?
3: Koe ia.
2: E whaka lata whaka whewhi, whaka whewhi, whaka laumarie mo whaka whewhia, eh?
3: Koe ia.
2: Au tio peke ai e laumarie. Kai ke whatonga e au ia ha mea ke, ke nehanga wesia anga e kumo ui whakai loto ka koe na aku fie fia pe au he ako atu ke hae tukunga tau wau ke aina tau koutui tluhama ko hange e koena ke lau ke e mahu inga e tau lotu
3: koe
2: o tu he koe kawe inga pena e tanu maki aki tau tolu e kori kun salote
3: ai
2: mo ui o tau laumari mo ui whakai laumari
3: koe ia
2: peke ke tō ngālo he tau mo ui. Ko mea pēna tau tupu hake ai. Ko mea whakawhia fia.
3: Oia. Pea koe, ko whakatara noa whaki e ika ki o lawe ko ia ki hinga he polo kalama whakalotu.
2: Oia.
3: Pea ko, okumo one apito lau, pea ko wakai hifo ki he, ki hinga hi, ki hinga hi tala loto ko ia e kau ka piteni. Pea moe a koe sutuku. Kai ke ngata he nau kāpiteni, na nau mā maloa, na nau lou maile. Pea na nau toi mā tāpure lahi e korisi.
2: Oh,
3: pea
2: yes. Koe
3: fitoko ua au, na, na oku iai e na ki iframatala, ai oku hiki ia i he tohi historia ko ia o senturi, he? Ai a ko, ko ana tuionuku, pea me, me vātuu, pea me ki tahine ko olive tuku tau. Koe ki tama ai ongo mātu a whai whekau ai a ko, ko whāngai lupe nai whai, whai ako pēna e tiuta pē kuin salot. Pea moi hoa ko Samiu ai a okun, okuna whai whekau. Ai, ai kau ia i he mea, ai ko tui ko konga whamui mui hono whaka eke ki nā ua. ngahi me anana to o mi korisi. Pea kutawe me a koia e nga lawe koia ki he lotu. Ai toko ni lahi. Ko toko tahana ne pehe e ia na e fiefia iha kohingana e mahino pia ki ai. Iho no loto ai ako iko e ai lotu i he korisi. Pea tari ai pe eia e ki he ne kei ako. Pea fononga ai pe eia. Fononga ai pe eia o fai ene ako. Fononga ki fonua muri ho katoa ene ako. Ma umoe ngā aue. Whaka fie fia au pito. Pea oku o whaka fie fia au pito hanga ko tala loto o fai. Ko tui koe ko tō taha ko tō pe o fanongo mai. Pakui kai ko tiu kai ko kolis kong saarite. Ka kuhinga foki ko ki tau tō na tau lawe tau tōru i whainga maria o e ako nofo mau. E ko me mei ko kuin saarote pe o ki ai ai ako nofo mau i tonga. Ai kolisi fine tu kehe ange ari ahona. O ki ai ai atame tangata me tame ki fine. Ka ko taha ia ngai koloa na tau inasi ai. Fefe e ika ai lolotonga ko ia ai. Ai katoa ngā, ai whahinga vāof, nā ki o ngō, ai nā tau mā upe mwe, mutahine kuini.
2: O ia, whaka mā whana e luha mai, nai kau whaki a wiha mau tau, e tau koe mwe, mutahine kuini.
3: O ia.
2: Kuina naspau. Toki me atua hokate a koe Britannia, ka nai kamata e Koris Kuinsalote, aina mautau hake, aluhake mautolo mautau. Kufa maa whana, e te sio ke taine kuini e ne taki mua he mea kotoa pe. Te whaka maa whana, whaka fie fia, kai ke sio kuiaha paloparema, he ilo.
3: Yeah.
2: Kaka paute te sio pe gita ake elelei, elelei pe mea kotoa pe.
3: Yeah.
2: Pea whaka ofa ngai tari tari, whaka fe taike e ki ngai tari tari ai u. Ngai to wa ko mo u fonu wa mo ngai potsiasi mo ka mo ngai korisi mo ngai to ai koris lo lo tonga e fa ka o fa bit ngai tari tari e ma fa na ta u ilo ipe ne ma fa na
3: e oku o pehe pe mo au la ya bit ngai me a te la va tara no ke i he va ofi ma ofi hange ko ita po tala noa ko ini.
2: Oh, yeah.
3: Ihe ngai whaifatongia, ihe laka ngā pia moe, vāof pia moe tahine kuini. Pia ko e taha e mea nā ku whakatoka ngai ihe lolotonga ko e asenturi. Ko e ngai polo kalama nā e fuputu putu apito. Ka pau ko aweni, o ko wongo iko o kwaiki ulawa ma uko toa ngai polo kalama. Pia ko wakai ki he tahine kuini. Ene feinga kene kau ki hingai polo kangama kotoape. Pena umari e ia ihe koe hange koe polo kalama na whaha koe whalaite ae koe ngahi stov. Pena iai pia moe si tenga whawhine whakari ari e ngahi nima mea oe kau whewhine aina e tataki he kulupe taha na whaha koe ia ihe holo. Pena iai e polo kalama e na loto ngalele na e kau ki ai e tahine kuini ia. Kana hiri pe ko ia, whaka osi osi o ngopolo kalama koni he apea kono fumau, ae si tenga whawhine pa pe he foki ki he store. Nei toi me amai pe kuini ia, toi me amai pe o me a ki he ngahi ngāwe koni a whakahoko i he holo, pe a koe ngahi store foki a ko mei ma aia, he? Kana e foki mau ki store ai komitsi poti a koni a
2: nisi tani.
3: Na e kei lele peia. Na toe mea mai e kuini o mea mai ki he ngai stol. Neongo na oslahe ngai stol iyo ko osia. Kone fie mea takai holopea ana o mea ki he ngā ue. Mwenima mea a moeanga ai tau kei ai fefine kolis tutu kolis kuinsalo te ihe ena o ngai stol. Whaka fie fie au pito. Aie na wongo i maa whana lahi au ia.
2: Oia.
3: Efo i taimi ko ia he ene feinga ke hau o whetau laki pia moe kakai.
2: Oia.
3: Hau o tala noa mo ki nautoro. E na e kawa ki kulupia koni ai komisipoti. Ie na u tala noa moe femea aki moe kuini. Ka kouk sioka ki e ne, ki e ne fia. Fia, fia, fia, fia, ne au, o au tonu ki he, ki he, ki fahinga loto o fai aki. Na te fito ke ki timi a koini, koi oa tia minu si lani ka opi, ko ai e nau stolo ito. Ja, koi tau I henga hi mea whaka fia fia. Kauk sisi au pite ta taimi ika.
0: Oia.
3: Ka koko he, ki lawe mai pe ki he, ki teo koi ha tau aho he tau fo ou.
0: Ia.
3: O hea fo ko vahe kolo.
0: Koia. Ma lolu hama. Tau lotu bemo tau wha amu ke tau wa ule le ke tau fo ou. Koi tau te au mataha ia wha manatu e tau apiako. Pea koe, aha tā tolu ko maa si e tau fo ou. Koe, aha toko naki. Ko a to na ki ai to to no be ko ta a hope ya pe a ku tari tari le rai pe ya vai ko lo pe ko fe pe fe tu te tau I ai hange ko la pe ku tau I he I to minion o ga o si na fu holo fo o pe ko tau to fo ki me pe ki vai ne monia pe ko tau alu ki lo to tonga ko fe pe fe tu e tau lo to taha ki ai kai ke pe ku tau fakata ka to ke hoko ate tau manatu merie mo tau faka feohi to e faka ma fana I pe ai tau to e vau fiange e ko te o ku faka lata ke I ma fana ange ko lau koe
1: pango fafine ka taki ku o tau wa umai ke os e tau taimi
0: o
3: iyo malo apu toi ka pako amango ke letio e fainga maria ko tuku mai mai ko lispin salote
0: Malo, o fatu, malo rinta amo te vita.
1: Fa malo atka tek mo ua, fra hauke polkalama wike ni, ta tok foki mai mo e polkalama wike ua mehen. Malo.
4: Pupua he mo wei ka atmoa ki whanau nongo ni a koeni. Ka pau o kiai ha o pisinisi, pe au ke ilo ha taha pasifiki o kiai ha ane pisinisi, pe au kwekumi ki ha whaunga koe ke toi whakakake aki a ene pisinisi, wakai mai eni na aonga atu kiai. Ku mo whanongo I he amotai, o kwekau aki eni, mo e whakawhainga maare, o kwhai ma e kainga mauri, mo e kakai pasifiki. Ahono whakawhihokotaki a ene au pisinisi, mo ngahi kautaha lalahi kehekehe. Ka tene whakawhainga maare I ai mo omae hamatapa ki ha konture Ia whainga feitu upe I New Zealand. Ko hingoa amotai, ko ha uia me he fasi koe ai peau, penane o atua ia e ngahi waka koe o e tau whanga kui he kuhiri, o ne whola ua e tahi loroto, o au ki a ngahi taulanga fo o. Ko hingoa re rei mo tau, ai ka veinga koe ia o e ahoni. Kono whaheka he ngalu, ai ngahi pisinisi koe ni, o atua ia ngahi whainga maari e fo o. Peko hotoki kamata pe, peko wholo ha o feinga, pe aku tae totongi a resisita koe ni o e amotai. O ke resisita atu, I he netu e ka akulaka hake e toko waafe fitu ngiau. Ko kau whakarere pisinisi Māori mo Pasifiki. Ka tene o atu hawhainga Māori e wha pisinisi maau. Ko iai o ka pau o ku ke mateuteu ke langa aho pisinisi pe awangi hanga he whainga Māori e. Resisita rewa he ahoni he amotai.nz. Pe ko ho kumi ki he ngā he saiti ko ia a amotai. Na ko e whetu utaki eni tene awe ai ho pisinisi ki he langi lau.
5: O ku tamu a ai nima tol taha pe ai ke whamafola atu hanga he polo ka lama o kutuunga ma olonga. O ka pau ke pehe ko maumau I ai ngahi maga tuunga o I whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network I he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua, pe teke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke whitu utake ki he maumafai o ngau whakatuu ai ngahi maga tuunga ki he whakamafola lea be Broadcast Standards Authority I he noa walungiau tolu o noono hive hivano. Pēko ho aahi ki he website I he bsa.govt.nz. Koe ngāhi launga kotoa pēko pau ke whakahuia I loto he ahu wanoa me he aho na e whakamafolai I he ngalu ea.
4: Kromo eki ka limoa ki whanau nongo ia koe ni e kulupu We the People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O kuato ebe whanau nongo ke kau mehemi pā. Whakatoka ngā iange mua. Koe tau polo kalama whamalo sino mo whakafeohi. O ku whakahoko ebe ia he Star Hotel, Tua Sila, Tōluhi Waua Great South Road I Otahuhu, Auckland. Aho pure lulu o e wiki kotoa pē, taimi hongo fulu AM ki he wā PM. Pea koe tau aloha tei ki he mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kahau, wā ono a kos Wafe wano. Pe iai moe ngahi pare ki he tau fe auhi disco, wolosi, pe moe aloha lereitaha. Ko iai o kuata e whakaafe loto maafana ke tau rekareka kotoa pe o loto aokalani. Mou mea mai! ke tau polokalama whakamalo sino mo whakawhiohi. Ko mui lerei mo mui whiawhia, motoia e We the People. Whapapatu piriki tānoa, Officer Whetutaka.
6: Kore whainga maari koe ni, ke o atua e ki whanongonongo koe ni. Nei toki tau mai, e mau fwoi mea kai mei tonga, koe fwoi manio ke engeenga mo hine hina. Koe talo tonga, hopa, moe lai pere o kukilo e whaa i he tangai. Koe fwoi uwhi, koe tau meire, koe lose, kaho kaho, moe paaholo. Ki hono whakaikiki, telefoni ki he noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, o maue mea kotoa pea mei ai, malo.
1: Koe whanongonongo e kulupu whalaleu Aotearoa United. Koe whakaafia atu ke kāinga whalaleu, kotoa pē nei afutai fungamisi pālesi kolofo ou utulangi waka pea moehala tohi loto owa waulahi. O kwhakapaya i Aotearoa, kia tūtoe me he kalapu laione. Paya sione tupou moe kalapu alo italau, Haini Costa pea moe kalapu Royal Blue Aotearoa. Whakaafia atu, ki he korisi tutuku ke lana korisi tutuku si uilikutapu mai lefihi, pehe ke korisi tutuku Vava'u High School. Aotearoa mo mea mai ke katoa ngai hotau aho, ai whalaleu Aotearoa United Day, i he aho i he wafe waono. Afe ia, tokonaki ta fitu o katopa wafe waono, fitu u, Mangere Memorial Hall. I Mangere Bridge, Whika Watolu Domain Road, tai mi ko taha waho ata. E iai e tā mea laulo taha ko e Whetu Ukoula Band, kene whakalato ho o mea. Mea mai, kau mai, siwa mai, ki e Mangere Memorial Hall, i e tokonaki tā fitua o katopa, ke tau whiloaki mo tau katoa ngā iai, a e tā kanga e tau fohe. Tua whaatu me pataloni si ope matapule o tu taha, ko e Palestini Niko Tu Itawake, pea moe ko miti o e kulupu whalaleu Aotearoa United.

0: Te wa heiva pea hoko anima. Tau wakai hei ke plokalama e koristu tuku sa antelu, pea mo liline i nia vailea, kau maa foki a milika matavesi. Aung fafine maloe tau maa oi ahoni, foki at katek moua ke whakahoko e plokalama e kau wako tutuku. Malo.
1: E tos.
2: Malo, Linda.
1: Sorry. Okay, thank you.
0: Malo, apito e liline pea mo milika. Kataki ka e kamata mai polo kalama malo.
2: Malo apito rinta. O koukore ke u whangatu e ngahi whakatapu kotoa peko kamata mai ake ai le te oni. Ka e ata ke whakahoko atu ai polo kalama ma e koristutuku sa ante lu o nusila i he whiawhini. Malo e lau maari a hoa eki pe malo e lelei koristutuku sa ante lu kotoa pe o Aotearoa nusila. O whanonga mai, pea o atiki ai e tau polo kalama le te o i e whawhini. O whape o kongo lele i atu, pea toka maari e pe a mea honokotoa me apina. O ki ai ai o whalahi atu katiki mōtoro ko toa pe kau pai o nia o e ako anga ko sa antelu o fie fia mo fie whanonga mai ki hangahi talanoa mo hangongo. Manatu merie ki hota api ako hange ko e...
1: Hello.
2: Paresten malolo.
1: Been a Zoom meeting.
2: Kautou le kereka.
3: Milika. Milika.
0: Get mute.
2: Ta uko mariwa tu. Me isa Paula ki hapek. Mo ki moutoru. Sa antelu kotoa pe. Oko ato e tartari ke fia ki moutoru. Ke mo whanongo mai. Ke tau polo kalama re te o. I he fia fini. Kaulaki polo kalama foki eni ke mahina ko okatopa o e wanoa wanoa pe aku. Tau fafita ia pe e tau ke imau ai mo ui ke tau lava o hoko hoko. Atu hono whakaongo atu e tau ngahi ongo ongo whakakoristu tuku. Kou taltari fethia foki eni e polo kalama ke mato e hoko atu pa mo e whakafufonga mei weringa toni. Mirika matavesi. Ke mato e hoko ate polo kalama i he whiawhini. Ko iai koi konga uluaki o e polo kalamani e tuku atia ki a koi mirika. Ke ke whakahoko mai ho o ngahi yo ngongo me he kolomu a. O atu hae konga uluaki ke ke tamata mai. Mahala peha minite hongo fulu. O siia pe ahiria pe te utoku whaka o si atu ake e tau ngahi yo ngongo me i okalanini. Malo mirika.
0: Milika kātaki ka ke unmute mai.
1: Malo, apito sekretari e mao whainga maari e. Pea ko kuefia ke kaua whatamo koe e whiawhini ke proklama e koe se tuk saantelu. Pea ko kore pe mua ke tangawe aki pe a lotu mo ngahi talafakatapua me he whare na whakahoko ki mua ka tangawe aki pe ha ngahi rea mahino ki e tau proklama pe hei kai ke tatu e whakaloloa e kisi e taimi. Pea mehe kolo koristu tuku ako anga sa antelu mehe kolo muame welinga toni ange koiane mo lave iloa mo mea i e ho eki o kolo mua na e whakahoko ai ki i peinga pa anga ai ki i kaume e mipa koristu tuku e ako anga sa antelu o welinga toni pehe foki Palmerston North pea pehe foki ki he ongo me e mipa tutuku me e welinga toni ka kua na hiki i fonua atu ki he motu saute. Ko uhipe ko e ngahi ngafa fatongia i e lotu pehe foki ke whamiri. Paife kau kofe fine nganofo havea, pea mo fete ereni havea. Pea ufra malo lahi atu ki heongo paife kau. Ne ongo peho o mo mavahe me he kolomu a, ka oku o atu e fra malo lo to hounga. Me fine motu ani ko uhinga ko e pou pou, mo itu utafa ake he ngā ue ki he rerei ma ai whanau. Ka koe kaha ui aho tau fonua ko tonga. Na i kai foki i lava mai hataha me he kau koristu tuku me i Palmerston North. Tupu pe me he api api e taimi sekeritari. Kai pehe foki ke fetu taki hanga tonu ki a Fred Pani pe a moki nau tolu e kau koristu tuku me kau me mi pako tutuku i Palmerston North. Ka tau foki mai ki Weringa Toni. O kumahino pe sekeritari o ku i kai foki aha ko omiti ai Weringa Toni ni. Pe a koe ki feinga koe na e fai. Ke tātā nāki haki koini, ko hiko e tau ngafa fatongia ki o tau inasi, ku omi meitonga ke tokoni, ki onolanga moa koi e hakotupu e fonua, o tae malava e se asimo e matu a ke tokoni iki nao tolu. Koi aina e lava e whakakau kau, o faya e ki fundraise, pe au whakamalolo to honga ia, me he takere hokuloto mo e kau koristu tuku e ako anga sa ante luo wini atoni, ke aki nao tolu, na nao tu ta whaaki ke whakahoko, ai tokoni o ki whainga koi ni. Ai a koi urake whakamalo ki he koristu tuku tai lulu, pe a mo e whaife kau sa stonga tau ata aina o petone, whalavehe kite, pe a mo e kai ngalo tu, pea moe se asi foko ni o to lahi e kau koristu tuku sa ante lu me se asto nga koia o ku atu ha wha maalolo to hounga ke te motolu ne ongo kui kai ke tau fetu taki a po tala noa ka iho o mou whanongo pe ki he ngā ue o kwhai o ku moutu umai o whakahoko e toko ni pea ku mau vau lau ia ko e vai kau aki ki he ako a ngā pea moe koristu tuku a weringa toni atu foka ha wha maalolo ma kehe ki he Paresteni mo e ako tutuku a atere koristonga CTV en Mailangi ko e Paresteni a koristutuku koristonga weringa toni pe mo e tokoni fau faua na mo fai mai koristutuku neongo pepe ko e ha ai ki konga mea tokoni na mau vai vai atu pateta hamu kana e kaite mo ulau ai kafo kana mo ulava mai ku hinga ke whakahoko ai tokoni koe ni ki he mau ki penga paanga nei whai. Pehe foki ai whakamalo ki he whaife kau sa u tā tāo a pahati, te vita whinau, pia moe ngā ube mi paha nau si a si, wilisoni koloa koe hinga, koe ngahi tokoni mo ki mo tolu kotoa pehe kai ke ulava lau hingoa. Neongo nei kai ke lava mai ai korisi tutuku ai ako malunga ko tupou, kam pia mo toloa, ka koho mo kau mai, ko mo fa fo fo ngai toloa pe mo koris fe fine pe hange ko ia ko fa ate fa malo lahi ke tek motol pe pe fo ki ke tek motol ko to ape koris kun salote na kai ke mo fa fo fo ngai korisi kana mo lava ta taha mai pe o mai ho motokoni ke ma ki fe nga pahanga ko na fai pe a o ato ai ai fa malo lo to ho nga me fine mo tuani ko mo o fa mo yo ngo yo apia ko o pehe e whakamalo ki a teki moutol ko toa pe, ne mou kapa mai, o toko ni e whenga e fine motu ani, ko hinga pe, ko e ofa pe, mo yo ngoi, o e apiako na ilalanga ai, o ohake ai e mo ui. O ku, o atu e whakamalo lo to hounga ia, me fine motu ani whakatawange ki o tua, maafi maafi kene kei o atu ha tapuaki, pe whakafon ho mo ngahe ai anga mea, ko e koto tapuaki. Mou ka atak whakamoremore i ange au ka pau na i ai ha merenga. O i whakahoko whatongi a, mou manatu mau pē e tau lea tonga hei kai hato a tū tōta. Tau ako pē ngā we, o owa nā tau lau kafu, ta tau lau pē ai lava. Pā malola hai atu, poki ki a te koe sekretari pē a moi komiti, o mou tuu mai, o toko ni, mō pou pou neongo i kai a komiti i weringa tōni he kolomu a, ka oku malava pe ke whakahoko e mauwhanga ki polo kalama e whekau aki mo ke whiau mo mau inasi ke tau konseti o ku hanga mai ke kahau. Ko ia whakamalo atu e a koutui ko yongongo pe ia mo whakamalo me he koristutup sa andelu loto weringa toni. Malo au pitu.
2: Malo Melika, whakamalo lahi a te ngaue lahi ko ke lava e me he kolomua, ma tau whiwhia katoa, ngahi o ngongo kona ko ke o mai. Ka tau hoko atu, ko e tau ngahi o ngongo mua ki whanongonongo. Pea, korisi tutuku sa ante lu kona o kalani. O ku mou lau ilo kotoa pe, ko e tau te waki atueni ki o tau whamanato, tau aho i he tauni. Pea, ko e tau ngawe ko, o ku whai, ko e tau koni seti, pea moe teo ho tau aho. Aia ko tau ni, ko tau te au a taha. Tau te au a taha ia sa ante lo. Ki mui e aho, ko ula ki mua mai ai konseti. E fai e tau konseti, e whakahau ko ia ki mua, pea tau whakahau ko e lot whamanato tau aho i he tau ni. Aia ko e aho ni, ko e talatala noa atu pe, pe kau aki moe teo o e tau konseti, i he po uri hifo o e falaite, Ko no taha tolu u novema, wa noa wa no ki he holo e apsias ko ia, ko vaine mo nia ki Greylin. Le hange ko ia ku mō mea i ko istutuku sa antelo no sila, kua fuo loa au pito e tau ma vahe me he mea koin koe, koe konseti kum paanga, pe koe konseti fenga paanga, pe koe hapeha no whakarea, Ka koe konseti, koe talupen, koe talupen e tau konseti he kei ako, pea mahalo kono tuk whakahau koen ha konseti a sa ante lu mirika i okalanini, he e ku ilo koe e au. Ka koe ai te ukamata, talewa hono uyui atu, kau ngahi vahe ngā kotoa, o koristutukume he, he ilo, ngā iai ha manatu ofa ki hota api ako, pea ke lava mai he fiafi ko ia ke tau fie fie mo feiloa ki ai mo moho kaunga ko ko foloa e fepuringa ki. Aia te u whakalau ate ngahi vahenga ko toa ko ngahi vahenga ko ni okala nini. Mahalo ko koristu tuku toko lahi pe ka ku lahi ange vahenga ia i he toko lahi. Ko vahenga ko ni merika i okala nini, whaka klupu horopea e maa klupu tahanima. Pa neongo e kaike e fuu maa whana mai klupu ni ihi moe, toko ua pe klupu ni ihi, ka aku keisa ante lupe. Pea koe ngahi klupu o kuanga peheni. Koe ulaki, koe vahenga koni lotokolo. Central okala ni aia kukau miaia a Manuroskolo. Manuroskolo vahe Manuroskolo katoa koe Central Okalania. Ua koe vahe Wesite, koe West Okalani. Aia na e taki mai mea e, e Pionia kone tokpeki atu i he tau ku osi. Pea ku hoko atu pe whakamo ui pe ai vahe koe ni he koe ngā ukei toko lahe pe ai tamaiki. Kono tolu vahe me he Kauwai North Shore. Kauwai North Shore ukei ai paresteni malolo pea moe kau koristutuk me ye. Fa ko vahe kreirini, foki mai ki kolo ko vahe kreirini, fa tonga ange ko vahe okalania o ku mahalo o ku vahenga ye fa i vahenga okalani sendrolope, ka ku fanga ki kulkulupolope. Kreirini pea moloto tonga. Hoko hake vahe epsom aia na tau iai he tau koosi. Hoko hake vahe onehanga oku onehanga, oku iai e toko ua na tau fulau mukina ua ki tonga. I he katoa ngai tau kuosi. Pe ai pe mwe whahinga ai, oku nau whanongo pe, kau kai peke fuloko ngau e mai. Hoko hake koe vahenga, oku lahi ai koe ko maangere, fika fitu, maangere, fika waru. Neongo e vahe maangere, koe vahen, oku toko lahi ka, oku iai pe, pea mwe kau koristutuku ia me i loto fare ia, aia oku iai e. Tau le kereka taha pea moe paionia me iai me vahenga koia o loto whare ia. Koko ukei moe vahenga me saute o kalani aia o kuia whakataha e kolo kone tolu o tala o tahuhu papato e toi ko saufu o kalani ia. Koko ukei vahenga o manurewa. Whanau ngō mai milika tōtō atu pe koe ngai fu vahenga koni tahani mā mahalo pe e si i mai mahalo e fiha he ilo. Hoko vaine mo onia aia o kulolotonga i ai ae paresteni koe koristutu ku santelu i he lolotongani. Hoko ki ai koe vahenga me he me niurin aia koe ko niurini koe konga peia o Wesite ka kuia i ai vahenga me i pure la a aia kuia i fai fekau koe na ko iki pop ta ki mai e kau koristutuku me i pure la a pea kuia i moongo to ua koe ua aia koe to ua koe fitu ngofulu mo to ua koe valu ngofulu to ua koe taha koe fit taha fit fitu to ua koe taha koe valu taha valu fitu. Aia koe ngoto ua koe ne e ua o kuia i pe e nau tokone a nau tolumo fai pe e nau ketchup he taimi koto a pe o kou ilo ki ai. Pea tahanima aki ae vahenga koe ne me i Wellinga Toni. Fa taha i mai mo i vahenga mo Wellinga Toni tok fa ma opo mai pe e milika ia e ngahi hingoa katoa me iai. Pea koe te ukamata peho no uyu ya tu ko uhinga he ko ahoni ko polo kalam ko ahoni te talau peta ki konseti e tuko e talau ki he ni eta Whamatala ko tau aho ki he polo kalama ka hoko mai, te tau to pōtala noa ai ki he ngahi fōtu tū ka polo kalama ko toa pē, ki he whakahoko ho tau aho i he tauni, ka koe ahoni, koe tala noa i pē tau pō konseti koni o te waki. Ko uhi ngā, hangei koia ko ke tuku mai i he ea, koe tānaki ko whenga pa anga pē, pē ala, tanaki na mau ha koini ke mau ha tokoni ke lama

o whai iheni. Ko tau koni seti, whakahauko he pōtaha tōlu o Novema, ai a ko ngahi wāhenga ena ko osi tuku atupe, pea kui ai mō ngahi hingoa, paku mahalo ko ki toenga taimi na alawa pe o uia ta foi wāhenga pe ua. Pe tōlu ihe ahoni, pea toki whaka osi atu i hangahi polo kalama. Ka koe wāhenga, ka te ukamata o atu e hingoa e ka wāhenga oi, wāhenga sen rolo, ko uhinga, koe wāhenga ene o kuna utokolahi. Pea nā nā ukamata i mai, e ngā oi whakakoristu tuku, whakamāwhana o pito pea ohwarepe, ko nā u taut nā to whakalongolong. Kai, kai ke, hange ko lau, i kai ke tuku ange waka aia, he? Te tau kei, whetakai pe. Koe wāhenga sen rolo pe hendi, o koe tokolahi ai, koe tau nofo katoa pe hen me he Manro Skolo takatakai holo i loto maarie koni Okalani. Ai e akutaki ngā ue mai me iai, sa restu pou ni ua, pe mo asnate, pe he ke whaifikau koni kore niti riki riki, me sui tu pou, pe mo riri, o ki ai a hena Pascala, tu ke a sio sai atu inuku afe, Saimone Kaulave, Simeone Tevi, kau ki ai mo siosi tupou niwa nā paa, mo Taniela nā paa, ana popua pea mo Paula Leveni, o kui kau ki ai pea mo Pisila, Filimo Hala Severe, anau toiri uhatafe, Filimone Matoto, Raymond Tevi Kauli, o kui ai mo Samson Pahulu, Tevi Taoti, ke aloha lani Manulevu Siliko, Audrey Tevi pea mo Nua, kamai ki ai mō Magnolia Fifita Kautoke, pehe foki ki a Owita, Owita Kahomaka, pea kaumai ki ai pea mō Kerepi Mafi, pea mō kau koristutuku koia o e sa utata koni o Manroskolo. Ko fu wāhenga kau kau aeni, koe uiui at peki mō tolu, mō toka ngamai ki ke tau ngāwe, koe tata naki pēni ke ki mu ai a pa tuk whakahau ko tau hau. Koe wahenga koe ni oe wesi te. Wahenga oe wesi te, o ku kei iai ai toko ni paresteni, ai a koe whaifikau ko sione tunga fasi. Iai mo whehi langa langa, Ilein Manukia, tui pulotu waka, Paula tunga fasi, Leonard Das pare a whaa, o ku iai pia mo kite kei aho tu akalau, fuoloa au pito ho o toi kite, pia mo susieni fevarea ki ras, pia au kiai pia mo tahen kon ko se yo nala savieti, ko ngo taksie ne ua o ku ihe kulupu ko ne wesi te, ai a ko kite kei aho, pia mo ki tahen kon ko se yo nala savieti. Pia henga no shoa, o kui ai paresten malolo, o ku ofape, o ku keilau marirele ia sep tuiaki, talaf tuiaki, tangoi oni hoko taufa, sita ahio pea mo siastu nukuafe. Ko wahenga kurelini mo loto tonga, o ku keilau marirele ipe ai paionia taha ko ofa manukolo la atu, pea mo ofa filimo e halas faiva. Ko yo ngou ape nuku mak me ai ka ku kei mo uipe a hingoa mo wahenga ko eni. Wahenga epsomu o kia a se tuata koen ko iku walu havea pea mo vola singa mo ka ukoristutuku me iai. One hanga kia te vita po ese langi mausia pea moria po ese mausia pea pehe ki he ongo fefine koen Nikola Tainan Seni, mo mile ni ta vi vea ila, na ana kau he kolau vitonga he ta uku osi, uku whamanato ate e tau konseti o ngo fefine koni, ke mo kau mai, ke tau po konseti koni i he ta fitu, i he ta tolu Novema. Pea koutui mahalo e lava pe mo e kivahenga wha osi koni, o ngo ua koni te ui at pea ngata me iai he ko me ose ta tai mimirika. Koe vahenga maangere, ai a koe wahenga ni o ku ki nau tokolahi, te a ku tokolahi moi kau paionia o nau iai, a ku iai kau whaifekau tokolahi. Ko whaifekau malolo ko iloa i pangaitu i neau, ko whaifekau ko kaiama lavulo, whaifekau ko kuri kai wha, ko i paresten malolo ia. Ko whalalauhiva moa, sepet moala, solomone moa,

0: vai ni kolo o ki ai pia mo e kau mai ki ai pia mo meria me moala koe taxi e ni o e ua afe mani ma. Aia koe tau en koe na senturi ai a koi tonga, e tau a koe koe ki tahene koe ni o ku kau mai ki he vahenga koe ni o mangere. Kau mai ki ai pia mo e so tia tutuku koko Fred Fonua, Manu Iongi, Salote Ahamana, Mona Lisa, Pua Kai Velata, pea moe taxi o e uafe maafa. Se la kisi si ulanga po. Simeone Tevi, he hea hina fare tau, ko e tau tokoni tau i paanga ia. Pea moe faifekau ko mo unga maka, ko e pure ako maalolo. Ko e pure ako maalolo au. Pea mo masunu tupou. Wahenga maangere ia. Wahenga lota fare ia. O loto whare ia aen koe na ulawat ki olunga. Loto whare ia o ki ae paionia ko orisia vai a kau whononga. O ku iai pe amo sion toafa tu pōpula a pau pitens pe amo a kosita te repo. Ko e vahenga ia o loto whare ia. O ta huhu o tala papa toi toi ko e vahenga koe saute o kalani ia. Aia o ki ae i tau paionia. E taha ko vakalo a manu. Senior, ok, ai pa mo ene wha anau, pa mo yonga tua wha fine, mo whamiri. Pe he foki ki he, toke ta maika ki na hoi vei kune, ko na e taksa maika i hono tau, ko e he isa ante lu, kai ke mawe tau ka na e taksa maika, ko he tau, ko e na whaka osme isa ante lu. Pe a mo ana poloniati. Ko hongo fulu, mahalo kei toi pētai mi, ko kei ui ui atpen, ko vahenga manu rewa, o kui ai ai paresten malolo, ko halo ti moritika. Pehe ke alai peri langi,
1: pe amo orivia. Irine, kataki peri, irine, ko hui ko tautai mi, eh? Yeah. Toista sekoni pe, ka whakausi i maerewa.
0: Ia. Malo te vita. Ko tui whakangata pe ia he taimini. Ko e ui ui atu pēni ke ilo i he kaukoris tutuku. Ko e tau teu katoanga koni ka hoko, ko e tau konseti. Ki mu aia pa toki whakahoko e tau lotu whamanatu e tau ni. Pa ko e polkalama hoko te mau toki popotala no atai. Ko tui au ke ai ko mau e ngahi polkalama te teu e aho. Pea whakahoko atu. Pe ko tui ko au moha taha i Okalanin, kai tukuange a e whafufonga me i Weringa Toni, ma alo au pito ngau e lahi mai me i Weringa Toni, ko ilo i te tau whiloaki pe i he tau ongo katoanga ua koini o ku amanake hoko.
1: Iho lirine, ko whamalo atu e, ko hui, ko taimi, ko lava e tau taimi, ki he whiafini kua e mea ku hoko, ka ku whae whamalo atu ki he polokalama. E toku wakai mahate tau toku fok mai he mahina katu u e ririne ki he polo kalama ko e kako wha malo at, malo apito kau mai ki he polo kalama i he fiafini malo ko e tau taimi to e tau miniti e fa pa moe konga ki he polo kalama ki he nima malo apito

0: PM in Kiribati.
1: Kopi koko. Kami ano arapat ang menasim ari na nun ipiridum men te ora ki e te fulu da in te kamay tuluturo ayo. Gana kopi koko ya ki kapoa ki ngana kim teis ke te fulu chep. Maroro mem takta ke in te tapo nana ipay na ora ki ke kopun taraponia are akea wanua akea akea onoa tuwana tuwana tuwana tuwana onoa.

Galaro na ba ako wagin ang business? O yay na ba ako tayo pa ikaraw ahani? Ako tangi niya pa e napusiroy ang business? Ayun nam, ang wanted na meron. Kwasan nung utayakan ang mutay, terapata ni pubogi na ko iya kain mauri o kain na pendebetebeke ay ka yay business e awakin na ay ako tumi ako me tanan po takini business ni kaputa o nun nusinan ni otero. Titaka e ang mutay, puntino e wusiya rata kasi po ndepetepeke nuwaya inano ni merawa o ni karukuya ni yatapo. E na koro yara yayo pa akara o ana peti pupoki ni katume ako ng kwe te sa karikirake me apuata kita peuwa ibukin dikirake me am karikirake kito harikirake ng business. Kana to kwa waki kito koswai waki enang ini kakawaki pa kuna kapaya aran ng business me amotai au agia buona. Enarake amri taki me tokoraki eraka yon uotanga isipuwa maisiya tayin business kain Maori me kain napentepetepeke yon musilan. Kana ko tangiria ni kabubura am network nori di kita pewa tenani pupo ke tauroi nako online kapaya aram debong na payo nare amotai.nz ke nakon aya social media amotai antay yana taya bun ngay ya kawai ayo nakon tumanaka ariyon ariki ang warara pa min ana merorone ne mai me the boss nte amotai henna Jane Edwards yon 531 PI Facebook page. Erang ini ko kangurana pa temeroro ayo. Ika tiri tiri roy yai pa tera ayamakuri kain di amotai ayatoroy ni pupuk yai noim.

Kung naman kita sa kura, meron pa lang PM in Kilipis, may New Zealand, Rami Ngaitan Charles, o ayo, may roro, ay kakimato to. Ibukin tiyong orang dia, o ayo, pun man PM in Kilipis, may Manukau, Auckland, New Zealand. Okay, kaya may kaitan na nandokan ko, ibukin, amin yung orang. Ako na meron. Esa nung masarang amin, may o ayo, the former speaker, Hadrian Rawi, anariki ni meo pun onupimen ni meo. Eta kutar orang waris karki apa ya sandiki ba tesatei bukin te tai au auru MB ke tesatei mentiri kuwa tanga tepi me awa nakon muwa tanga au wapi meo nawa. Ya sana pa niki pa ngay ete spikan tiaw sentei pen mentiri kega wapi meo wawa au wapi me tenua. Eta kutarei pa hempi kemeo sebaloni ba pon tiamata epes karini ekina en tiaw sentei. Esa pen korawa ngai ayak kai ro ro tenan Brisbane de makuri sini sini ari korawa ki ke sandiki yon Christchurch e kuni ki ni mate chaine ni moinga na yon Church Street de morning abu yang ana ro ro ngo ko ya Brisbane kain ti ausina pa yo ataku Brisbane pa aki ataka ka meku eri ki no ko yon meta pun men ta ka no pa ya sandiki yo ako nga ki ngai tenan sari ri ba ana ri korawa Kita roy makin akin na yabui ata interiri. Kaya yarang ini korak-korak pon akin te AI ilo ya ata interiri. Eta kutirang korak pa te NZQA. Eka menda pa ni kapungan na te artificial intelligence ke te AI na makin na pa yai te ware-ware te korubuki o te numera. Yara ka yon one with the percent. Isin korakwan tina na makin men te AI. Na area koroi tena nometa. Eta kute Education Minister Erica Stanford pa tangira ki te AI marking ni marking anapa te internal assessment mentiririk uko tanga awabi mewanu. Esan kota unna the Foreign Minister Winston Peters deran comment ke teakina kiai pa ekitana the Paris Agreement. Eta kote Green Party co-leader Klaus Schwab pa yaki kariki amua te swanga kina ki toa te esa yaki esa ndaki kariki te advice imaina ya poni ki itana na te maroro o ata kuna pa te Green Party pa eriki e ena kona ara pa ni kambe abu warun ana iroro a New Zealand ma ben te EU ni kotaki me te UK eta kutu ki kina pa na ye pa te toa tanu nuni ki o tanu kina pa ina pa ana kaina nona pa te iroro in the market. Esan tako de Finance Minister Nicola Willis pa aki e tita in Kapermani. Menda na ribos de Treasury pre-election update a usi e tati visit e ita penike kirikaki men o noua desimare wan mua tipidion uotanga wapi me o noua o uotanga a wapi me sua. Te kirikaki ane pun men a ritipi me to wana desimare a watipidion inanun mei. E tako Willis pa e kauhano noru noran te ware ane me eri e te karaurau yon te Kapermani. Esai korokoa anakaya katalipa party yon the fiscal update ke dongorongon the money and the tayayo. Etakute dongorongo pa anakaya ni paire ibukin the pay equity enakona anakarikia the mais enak ke enakon tipi me tenua tipi yun te tara inon te awan dilik kanaya tauteka. Etakuna pa Chris Hipkins enakaya na nori ki te taya the marua anapati nikaya the right the non-figures. Ya kera kengkai pun tepa air di diesel. On te maisa air tenua tepi merua wa tetara. Ke tenua tetara tepi merua wa tesans. Nderita. Ya kera ke te maisa iyo pun ino nitra makai na mei. Ya kauring te ekonomis. Ke toa tukara ke gana gata tepe bukin te ekonomi. Pa enakona anepe nuera ke bon tena na marak. On lo tanepe te arun pun te mamananga. Ni kera ke nepe bon pairi ki tepe ua. Erika iyo pun mento global tensions. Ini bu. Puaka eta pena pendikin kai pun iru ya pena kusina nuku amen na ba ana ba bai di Amerika na ki busa mai eta na New York in pai men na ba tabu yero kona bui the Greens Party in the mice at the bui ma no what the percent men no sina kon bui in the latest one news yarin pu o aya bui ai ngai ngai ta kapen de tata eta ko te ko lita close wapik pa I handa ngai pa en rawata tena ko ay ana tawa kain na party ke tenan portfolios kana aruna pa ari in tawdek as I resigned the Tauranga council ke esan kirikaki on resigned the CEO men the Tauranga council
Edi kayo pani min the review wa desen karawa ki pai e kunia ki pa ta ka bonu pai ni mate men de un hinako ke en the landscape pari asandiki e bonu konan ka men tutu ko ki ta ka bonu pai mei ai ata ku tena rate payers is the pai san karawa ya te CEO un te tauranga council ngai ya ke dikak an ka penen tono ron esa ni ka poa anatapo ki anausin mea ka tiape a new way yon Mangere Bridge. Ayo buni bukin buka ya kain apa na yon New Zealand. Atau orang kain karakia tan makuri enti ausane. Yon PC, esan apa na kai pipita kita tenu bui de kilo gram de cocaine. Ari esan kawa kina kain enti ausin de kapo bui pa tepai ne kokawa. Ayo niya ki muina kain na kontu brawa. Ata ku tenan presiden pa tepai ne kokawa ayo. Epun main sakak ilun tu ameta kira patan apa esan pilih nak kita esan nak apa esan nak overseas. Oh, ikan itu perlu tenang orang orang ibukin demi orang kami anti awaiu tinggal kita kait orang kami ibukin demi tay nora in tikarai ami ora the weekend. Tapi nana tayo nong the weekend nero panai PM in kira pas New Zealand Charles Anitatu sabomo.

0: Gara rona ba go wa ke na business o ye ina ba go ta ye ba e gara o hane. A go tangi ya ba ene busiroi am business. A yo nem and wanted the matter. Was a no tekan a motai. Terapata ni puboki na go ye kain mauri o ga ina pende betepeke. Ai ka ye ye business e wa kin ai a go to me go me tran pota ki ni business ni kaputa o no nusiran ki otero. Tetaka e motai pontino. E wusi ya rata kasi bu depete peke ni waya ina no ni marawa o ni garo koya ni yatapo e na koro ya raya yo pa akara o ana pete poki ni katome ko ngo e te sakar kira ke me pota kita pe wa e buki ndi kira ke me am kar kira ke ke to ari kira ke nem business kana to ko wa ki ke to ko swai wa ki e na ni ka wa ki pa ko na ka pe ya ara nem business me amotai au age bona. Enera ki amrita ki me tokora ki era ka yon u otanga is bu ma sia tayen business kain mauri me kain de pente pete yon nusiran kana ko tangiri ene ka bubura am network a no ri ki tabe otana ni popo ke toroi a na ko online kapaya aram de bung na payo nare amotai.nz ke na kon aya social media e amotai antaya na taya a bun ngaya kawai ayo na kontu manaka ariyon ariki a ongora ara pemin ana meroroni ne mai me the boss nte amotai e henna a Jane Edwards yon 531 bi Facebook page erangin ko ongora ara pete meroro ayo a ikatire tire ro ye pa tra ayo makuri kainte amotai.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
2: Aragatai na peran tebe tebe ke mera te te apun kina akira onu bongai ka yara te yo teruna tikira ke reita tawa ke ai na yareire. Erangini ka khawa ke bagona reya ke nanasim matakin tagatei o terape khawun te adani kiribas in muamin demuenga. Uke ukeria apun noria pa ya te akina ke onika khawa ke pa ya kora kora pongana terape khawun te te ni pun noinam te te on te te heri ki tape uwa.
0: Kopi koko! Kamano ana se marina non perito mentiora kinte flu ntain te kamai trotoro ayo ngano ko biko ko a eki kapoa ki te flu chap tete ana ko nam takta ke tapon nana ipai nara ki ke tarponia a ke wanua a ke a ke ono wa tuana tuana tuana tuana ono wa

0: PM in Kiribati.
1: Hona ndo ta kido su at community pun ment ta karo at the campling kito ta karo met ka sa otman. Kana yai ro rom ke ngana yai ko taia. To yai na pa te norakin anua ai ka pita kin naru nai kai. Eki ko ko ta na mani kito ta kan na mani. Te imo to antangira te tangu mani kito ni bubusi te mani. Yunga ni meroro akin at kan te campling. Eki ni ka ku ngana ta karo ntayan ka ka ki posu la pa kito pe wai la kin te campling. Mangana ere ke ro mwa ki kan ne. E gagawa ki te meroro ni kare ki te ipoboki. Ngana si meroro akin at ka nganga ni ere ke me te campling. Sebab nubu kia rasu ororora, ni kau sabat terat paga kan? Oh, ni kau ngaya na bapa anak dia ni meroro kena tekanganga, ni kari kia tipu boki, mungkin mayro iya tenan support services. Ada orang itu pasti campling support services, kinte tarapon, ke tuan kaispo mungkin face to face ni meroro mengkui. Eki kapoki tipu boki ayo, emano, karawa kapoliru yo amatai ka asan dia kena kia amatai kia professional. Ai arin kana yei dorom kito yei ya kota ia pa tangira ba bona kokona tarbonia campling danam ba helpline ake wanu ake ake ono wani mewa awa ono wani mewa ni mewa ke free text na kondari wanu ake ake ono wa apunta taina ba are kota ko pa kokona no ngawari yei a ko pun kona na noria online de nare safercampling.org.nz/support

kung namin kita sa ramen banan PM in kita sa New Zealand raming ay Charles o ayo amin orang orang ay kaki matuto ibu kinti orang orang jawa ayo pun men PM in kita sa Manukau Auckland New Zealand kiki may kaitan na orang orang ibu kinti amin orang ako namin orang esan mo sa ramen de mayo ayo the former speaker Hadrian Rawi analikin mayo pun onupimen mayo eta ku terorong waris karki apa ya sandiki bate satei bukin te tai au auru mb kete satei mentili ku tanga tpi me au na kon bu tanga au wabi me ono ya sana pa ndiki pa ngai te spikan tiau sentei but mentili ka wabi me wowa au wabi me tenu eta ku terei pa mb camel sabaloni ba pon jamata epes karini yakina tiau sentei Esa ben korawa ngai ya ka kai ro ro tana Brisbane de makuri city city ari korawa ki ke sandiki yon Christchurch e kunia ki nemete tene ne moenga na yon Christchurch Street de morning abu yang ana ro ro ngono ko ya Brisbane kain ti ausina payu au ataku Brisbane pa aki ataka ka meku eri ki no ko yon meta pun menta ka no paya sandika yo ako nga ki ngai tana sa ri ri pa ana ri korawa Kita roy makin akin na yabui ata interiri. Kaya yarang ini korak-korak pon akin te AI ilo ya ata interiri. Eta ko terang korak pa te NZQA. Eka menda pa ni kapo ngana te artificial intelligence ke te AI na makin na pa ya ito ware-ware te korubuki o te numera. Yara ka yon wanna be the percent. Isin korakwan tena na makin men te AI. Na area koroi tena nometa. Eta kute Education Minister Erica Stanford pa tangira ki te AI marking ni marking anapa te internal assessment mentiririk uwa tanga awa bimbawanu. Esan kota unna the Foreign Minister Winston Peters deran comment ke teakina kiai pa ekitana the Paris Agreement. Eta kute Green Party co-leader Klaus Schwab pa yaki kariki amua te swanga kina ki toa te esa yaki esa naki kariki te advice imaina ya poni ki itana na te meroro o ata kuna pa te Green Party pa eriki e ena kona ara pa ni kambe abu warun ana iroro a New Zealand ma ben te EU ni kotake me te UK eta kutu ki kina pa na yei pa te toa tani ununi ki o tani ukin pa ina pa ana kaina nona pa te iroro in te market Esan tako de Finance Minister Nicola Willis pa aki e tita in Kapermani. Menda na ribos de Treasury pre-election update a usi e tati visit e ita penike kirikaki men o noua desimare wan mua te pidion uotanga wapi mo noua o uotanga a wapi mesua. Te kirikaki ane pun men ari te pui me to wana desimare awa te pidion ilanun mei. E tako Willis pa e kauhano noru noran te ware ane me eria I te karaurau yon te Kapermani. Esai korokoa anakaya katalipa party yon the fiscal update ke dongorongon the money and tataya yon. Eta kute dongorongo pa anakaya ni paire ibukin the pay equity enakona anakarikia the mais enaka ke enakon tipi me tenua tipi yun tatara yon tia wandilik kanaya tauteka. Eta kuna pa Chris Hipkins enakaya na nori ki tataya the marua anapati nikaya taroy tenan figas. Ya kera kengkai pun tepa air di diesel. On te maisa air tenua tepi merua wa tetara. Ke tenua tetara tepi merua wa tesans. Nderita. Ya kera ke te maisa iyo pun ino nitra makai na mei. Ya kauring te ekonomis. Ke toa tukara ke gana gata tepe bukin te ekonomi. Pa enakona anapa nuera ke bon tena na marak. On lo tana pa te arun pun te mamananga. On kera ke napa bon pairi kita pewa. Erika iyo pun mento global tensions. Ini bu. Puaka eta pena pendikin kai pun iru ya pena kusina nuku amen na ba ana ba bai di Amerika na ki busa mai eta na ni yokin pai men na ba tabu Yero kona bui the Greens Party in the mice at the bui ma no what the percent. Men no sena kon bui in the latest one news yarin pu aya bui ai ngai ngai ta kapen de tata. Eta ko te ko lita close wabik pa I handa ngai pa en rawata tena ko ay ana tawa kain na party ke tenan portfolios kana aron na pa ari in tawdek as I resigned the Tauranga council ke esan kirikaki on resigned the CEO men the Tauranga council
Edika yo pani min the review wa desan karawa ki pai ikunia ki pa ta ka bonu pai ni mate men dung ina ko ke the landscape pai asan diki e bonu ko nan ka men tutu ko ki ta ka bonu pai me yai ata ku tena rate payers is the pai san karawa ya te si yo un te tauranga council ngai ya ke dika ani ka penen tono esa ni ka poa anata po ki ana usin me ka tia pe new way yon Mangere Bridge. Ayo buni bukin buka ya kain apa na yon New Zealand. Atau orang kain nikar kaya tan makuri enti ausane. Yon PC, esan apa nikar pipita kita tenu bui de kilo gram de cocaine. Ari esan kawa kina kain enti ausin de kapo bui pa tepai niko kawa. Ayo niya kimi muina kain nakon te brawa. Ata ku tenar presiden pa tepai niko kawa ayo. Epun masa kaki ilun tu ameta kira patan apa esan pilih nak kita esan nak apa esan nak overseas. Oh, ikan itu perlu tenang orang orang bukan demi orang kami anti awayu tinggal kita kaki tahu kami bukan demi tain orang in tiga rai kami orang the weekend. Tapi nak tanya orang the weekend nak panan PM in kira pas New Zealand Charles Anita tu sabo mo.

Goedemorgen, ik ben Zangra, mijn banaan. Bienvenue, ik ben Bessie, mijn Nieuw-Zeeland. De kangaraan kan naar jou, ik kan hier op een naam op de terre gaan. What you need to know when renting in New Zealand. Yung kanin, the topic ayo, sinatara, tapaya ngay, da siya, teras kayo nung iba sinataya. Kanaro na pa sina, tanguya, tinanaus ko ito, ngay, da kami, kasi mga, tinanaus ka rin sinak. Te, naroon na, ta, na kami atatatuta na, wala laki, ingin kanaro na pa, te, ngay, te kami, ta, kutang o tiyaus, kito, ngay, te kami, ta, ayiyang mausa, tanguaki. Yita pa yung mundo kagawaki ay kunari na tayo. Tumiata tani, kunari na ta I'm right, ke kunari na tayo namatam. Kunari na pa na ta I'm responsibilities, ke kunari na pa na tayo patara si bangam ay kurihin karoy. Ibukin tayo na kamiata ta ato ay ibukin tanan ti rongrongoy ka ti ano kunan buo karun tiyota. Ang kunan, intarapun na kunti Tenancy Services in the Ministry of Business Innovation and Employment. The number is kangi. Aki awanua aki aki. Wanua tenua. Onua wua. Onua wua. Taya ni po buoki atauroain te tatani matang. Ke noko ya tukura kiki aki. Arpa kong tatani matang aki pas tatani matang. Ako nandaki te buoki anin the language line. Ke ayungan ipon te free service. Eka buoki. Kamponan karike. Kamponan tarapon pa yana. Kamna buoka ki. Inti tarapon da pangkan. Iro ya tanda iteak. Angkani. Kanaro na pa angki. Ito amata. Ko. Ko kayo nung naipo kami bukin te pa ko kapin te metang kita kwa kiyo tayo. Kamunan de nikawari ya de na ya website ya kangay tap.tenancy.govt.nz/tenant/index. Ina bangan na tanan rono o tanan kami atata ika sana pan kunan tauroy o sana pan dayraki. Arigan te tete in Samoa, in Tonga, and the Cook Islands. Kamponan na kong narete languages, the website tere kangay, tap.dbh.govt.nz/pub-tenancy-general-info. Ay kayo nga na tabuhin at tayyan tips, tayyan ipupoke ni kami atata, ibukin mo ko eh, are kumekan tiyaws. Tira, tapay ako na rin koroya, kanako rent. Nampatungo na kakawa ki kung na rin ni matata na tayo na matam. Kung na rin ni matata na tayo si pangam kapaya kim patara at ipagya ko rin ni koroya yan kaya kuatangwa tiyaw sana. Kung na rin ni karikiya rungurungan na kung ako hino bukam kung na nakon the website at tap.tenancy.govt.nz/tenants. Takawuwa na pa na pa yaman takakawa ki kung na rin na tayo pa kung nakangaan karikiya tipo buki kaya ni karikiya teritaki. Kung na rin na ta, tinampa yu ay munda kakawak. Tinampa yu ay nang kakawak, kung na rin na tayang tayo nako. Pako na kunan ritaki. Ake wanua ake ake, wanua tenua, ono wawawa, ono wawawa. Awane, tapaya kasulusulu aki na paikay. The tips namba wawa, kung na rin na pakaw, ako na rin na ta, tinampa, ako na ritaki mangay. Takatun mo na pa yung kanda munda kakawak, iba kung na rin na tayo, o ni mga tata. Okay? Kapala tayo buli ko na rin, karikiya mo, yaran na kipa the written tenancy agreement mayroon ng landlord. Dahil na ko ka nang kito kami tayo ko rent, kito ko kutang ko tiyaws, kito ko mekan tiyaws. Ko na rin karikiya tikariya ya, yaran na kipa the tenancy agreement. Tikariya yan, ito pororo yan. Ari, yung korawakin to korubuki. Ani, meron na may the landlord. Kaya, ina rin na kito pibahan, kito the tenancy agreement na mayroon the landlord. Ina rin ay, sign aki, okay? Te kunari in sign and tetai are ko tetapo are ko mega ye tetapo ko tangiri ke tetapo tetapo ko tangiri ngan kan tetapo kunari in sign ye si sign and tetapo ko tangiri po na sign ye ane ro ye ena no naki kai te nam ba wan kan ena no naki kai te ena ngin ka ka na pa ba ko na ri ena pen karo wan su ro ite aus ke an pun te su ru pa ite aus are ko na mega ye kakawa pa ano ko roi pa ina ni kapeni kaya kaya tiraran kaya ti tirari ti tipangapanga inoan tiyaws kaya to pa ina ika auruaki apene na ko roi pa ina kapeni kaya ipa ika nang kakao kaya kuna rin nga na ko rin inoan tiyaws kuna rin ipene ni inspect pa ina kapeni ika inoan tiyaws pa apun pene pene tamay arwa ni kapeni kaya to uruaki imain na ako move imain na ko rin ako te nang panimaw ang gane nang kakao kina pa kuna kakao kini ni kapeni tanan records met tanan papers okay ibukin ng tenancy.
Sa kita pwede ko sa'yo na iya, kita ko sinuriya, o tewe na ko na pwede nang ini kakawak, enang ini kakawak, enang ini kakawak, ko na pwede kakawak ini ipiapakan. Kada kaya ang fauta to na kaya kanuana, kanuma yay, tinan ipiapakan, o kakawak ini tatapo, ay ameno yay, ako na ko na napin nunuriya. Nang pono ko enang kakawak, ko rin ini kakapaka am rent, nitatay ari ipaydiak. Ko na rin ini kakapaka am rent, nitay na ari ipaydiak. Kada kita tenan receipt ni kapane ibukin ng rent ni kota kita tenan bond tari ko kosa ni kapaka na kon tilan lot kanaro na po ko maino kon diausa ko na mga yay yay the bond ako tangi tagi po ko na kapaka kada kita tenan receipt ka ni kawakin na ang kani kano ko mga kairo ko ko kapaya ki ante po ray po na rin kapaka bond the rent ni kakatuwa wiki ikay ko suwang ko na rin kapaka am rent yon tain na giri mi nampay suwa ng kawakin kani Kona rin pa nikakawa pa ko at ima toa isakin tiyaus ni tayin ako. O, isinanukuna. Ina nun tiyaus, rapatan tiyaus, o, isinanukuna pa tiyaus. E na rin ima toa isakin ni tayin ako. Uri nga patera ang doot na pa, ito pa tayo ko na na pa nintin akong tiyaus o ante na rari. Te nikakawa pa ako. Ari yan na kipatututu. Yoko na na pa nroro kong tututu at tiyaus. Nikakawa pa yita kaysa kaya ako akaroy. Number one, we are going to be swung on landlord. That day, I want to work on. Can I run up a toy to buy a rock? But I pono the kind of hotari, I pono the sewage line that I book in the pine maraki, I work the better work, I work the grass, pine capenary to rock, the tapar. The end of the man landlord come one up and the day I work, the buy a rear can. I end in Korawa Kinepa, and the day in the pair I work. Number one, I'm going to go in and I'll be met one at the bone. Ayo ada the notice ke kita ayo di kawang wakin mua di the landlord kan arun apa kotang dia apa konang kita netemu itu tiaw sana aku nari mua nang the notice eh wapi metu mua netemu kuriin kawang wamu wapi metu mua netemu ni minor ku kita n saya kita pada kawan wapun kita nara pada tiaw aku nari mua nang kawang wamu ni minor ku kita nara tiaw ay etiak ni kaya wapi metu mua netemu ane the notice eh kuriin nang ni minor ku kita nara tiaw te Saya kena nona apa air hari, te nampak tepuin nak perabot, nang desa nak nampak tepuin. Karena nampak ayam kanga, ke ayu ayam pun te kena kikai. Karena ye te kiku pura irom, karena ye te paya ya kota kota tengir ni meru rokin ni meteran lot ngaya raya te itu par. Te te mengaya te paya ya kaki, ah meru rokin te paya te kota kuku pura ye kita te kata ye nuri batera arun katukan atera kata meruan. Ke kami ini pernah kata kata ti yang aku ti aki kukurai mete ti aki ngorai mete nami nino te meroro ngi mete nami te telan lot kanaro napa ya kira kote ya kira kaya dia iromi pada te arare ya dia nami kona kan ma kona kan teraponia tenancy services ibu kini ya kami atata ante nampa eh kangai aki wanua aki aki wanua tenua onua uwa onua uwa awalan kita sangora I can at the mo tenan tips ibukin mo kita tenant ngano po rent the tiaus ni mga yay ah ano siya kato rayang kani pun men na mikang rayo PM men kilbas

0: ako naman kita sa ora. Ay kahit na namba, ikay ko ng taraponi, ikay na itaki na ngayay, bukini karika kinta ipopoki, kanaro na pa. Ngayay, temen na kita ako ay nanoa, temeroro, aw, ko na ang tarapon, ako na namba, ito wana isu at tenua isu. Kaya ko na ang pentiksyon na konta nampay, tuwa na isuwa, tenuwa isuwa, hindi tayo na para ko tangi niya. Aw kito ko rakiye kay kito ay tawa yung kito ipubo kayo, panuwapi mewa tiyawa, ni katuwa pong. Ko tangi niya nikan meroro kito, nikan, nikakarapya ka ututa na mea, te counselor, isan trainee ki mea, nikatana ya, kipukin tarayo, tayo tapara. Rita kina konta nampay, tuwa na isuwa, tenuwa isuwa, kako nang tarapo niya, ya kapuwaki, kaya kanako amteks, tuwa na isuwa, tenuwa isuwa, aw kiwapi mewa tiyawa. Ini apa kan? The lifeline, terapun nampak ya ke awanua, akia, ni mewa awat tenua ni mewa awat terapunikan, akia awanua, akia, ni mewa awat tenua ni mewa awat. Ke apa terapun akan terkali? Akia ruaiwa punyawan Auckland, ni mewa wawa, ruaiwa. Terapunikan, akia ruaiwa, ni mewa wawa. Rueva, que pentex, kangai help, que awa tenua ni mewa isua. Kokona tex, antarabo na goya, ntataina para kotaina noya, que don tataina para kotangiria. If we can the suicide prevention help line, kamkona dita ki mekangai, akia ni mewa, akia wanua, wanua wua wanua, wanua no wani mewa tanambarikan, akia ni mewa, akia wanua, wanua wua wanua, wanua no wani mewa. Ibu kan the youth line, agam orang kami ni taki kain terundi kira kita kami kita kain the youth kita kan ampun kita orang ini kan meru roki na ayo am kangang kita program akia wanua akia tenua isu anoa tenua tenang berikan akia wanua tenua isu anoa tenua kita kampun kau nanti nak kandari wawa tenua awa ya kita pawaki. Ibu kita ibu bapa kerana kita pada Samaritans kita atau orang kita nak ibu bapa kita pada ayah nampak aku nak dekai aje wanua aje isua wawanoa onoa tenang berikan aje wanua aje isua wawanoa onoa. Aku kan tetapi watanan terapun tak kamu nan rita kita kau ya pada nak kapuaki on kamu nan kamenana.
1: 531 PI.

0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: Kanne meuri era goragin de dairigi ayo. Ayo kanne de dairigi era na konen spa wa ye ya ukaragi are kanga karagi ga akakan nungoragi stetani ye me ngain kis wadirik. Atuna ukaragin de dairigi ayo bon dimi meta oni tengare ngare. Dimi meta oni tengare ngare. Dimuarimua oi teakinakin te karakipan te tainan. Oi anako nakawa te wairu I meata. Ki tebe nakawa oi aki imeen oa kia baya tekene pe kunana. Ia kasika nao oi etak. Hai teke roira ngai baya teke kunau. Iaisa me iaisa. Onki yakaan oi amimi baya nura teiran natu. Iku pe mentak. Hukai teiran natu. Enaka ngā mea ria kasikia nape te irarei. Ria kasikia nape, mea ria kasikia nape. Meni karukua ia kōsira patana. Pangaia pun te mena te teinaine. Mwen te mimi to wai. Nōra te teinaine e mwen te putun naine. Rapatana pun rapatan. Te teinaine mei pēpēna li kāki. Ai pun taraan bukin teika. E taku te teine maani arei. Handa yaram, aku mimi na iya. Ika yaka te teina ini ayo etak. Hara uponni te ngare ngare. Ota meu, peke wa. I mimi na imone. Oka ye tau me itoka ni yon wau. Ika toka ake ni te ngare ngare yon te vairon rui meta. Ok, aya kairia papuna. Ewe te iana koraki di mui meta oe tuangia. E wara baka maa karawa tia marake ni kukurei I bukin na umere. Tera burena me e wara na korake ni yenne. To saki toa punna kia ya paiere a kain taari nga iya. Aya kaya ka anne ana korake. Nki e apenen te atean tiero ni kakaniko. Awa mimi pa aura kinakine be me taari a marake. Ika muanti pes. Arika nene I me arika nene I nebe. Akia ngaira, ai pesira tia marake mei mone iro ia taiani piakoa. Akia urakini meni kasku yon rakai. Aikuwa mea ngangure nguri anakurakiri mii meata, awa amimi. Tia marake nite piaka ai iponi kuru waruna. Iminsi kuia titanga ai ieta, oeta peka manangana ni tengare ngare, payaka nuria anakaru oeta. Tui meata, hewara basina. Nako mua nori ya ukuraki imone. Eka eka rui meata. Oka ingarengaya. Nite ngarengare. Nairuko. Eso ya poni menga taku inanana. Osina kanga nako niria. Kanga ya poni karorome ira kendoa wei. Eta ume nakatoka nanona niria. Gieta uroya wa awamananga. Eko roya runipus maya nite ngarengare mea puna. Ito yana kuraki nigere. Nigere. They were

tareu. E tu anko meangkai pakona meanga aki katapia na nomu, iroun na ntangiria. E ponna ki yonga teaka aika iru I meata, mea pon tangira na petarin, ni tengare ngare. Aroko iika, aki aaka kangi ni iran tanga, ni tengare ngare. Awa tauroi paanankana, di mui meata. E taka mania na ayori mui meata, meanga yari anako ni kawara teraku. Aetakuna koina. Ia busiko pakona wota irake nukira eta. Eka yaka terako aetaku. Homei toga. Aya busaraki. Ata uroai maina nake peiku yeta. Nga yaren ki eroko yeta. O abus maia. O abusa ni karokuwa roi. Yohan tebe. Eponna ketake pirina kondu imeta. O erangin muni. O arangin muni. Nki hakunia panga yapun tiraku are uwasaraki. Yaki tapara te wae tiraku pangi yoki. Oya pota tayana penikania ayana akikei akikain muone. Mente tayane owa katua ya kaki peiku panneya pun nanun tiramea. Onkana akitana awaniana kanaki iroia pekua. Kamnangini pesindaba nungurami o samenga pun reita. Te karakiri ki tapio wa aika ako akoro a kamnyang dapa nung rami naroon te karaki ibukin bimeta anik te ngare ngare. Sapo mo.

Kung naman rin kita sa kura, meron pa rin PM and kita pa sa may New Zealand. Rami ngayon ng Charles, o ayo, amin, orang orang ito, ikaw, kima toto. Ibigin tiyong orang di awa, ayo, pun man PM and kita pa sa may Manukau, Auckland, New Zealand. Okay, kaya may kaya tanan doon ako, ibigin amin yung orang. Ako naman rin. Esa naman sa ramen de mayo ayo, the former speaker, Hadrian Rawi, anarikin mayo, pun unupimin mayo. Eta ku terorong waris karki apa ya sandiki bate satei bukin te tai au auru MB kete satei mentiri ku watanga tepi me awa nakon bu watanga au wabi me ono wa. Ya sana pe andiki pa ngai ete spikan tiau sentei but mentiri kega wabi me wawa au wabi me tenua. Eta ku terei pa hempi Camel Sabaloni pa pon tiamata epes karini ekina en tiau sentei. Esa ben korau angkai ayah kakai rongo-rongo tenar Brisbane. Dan maku di sini-sini ada korau ki kiasan diki Yon Christchurch. Aku ni kini mati tiaini ni muingana Yon Perchurch Street dan muani ngabung. Yang anak rongo-rongo nako ya Brisbane kain tiaw sini payu. Ataku Brisbane pa aki ya teka kami aku eriki nako Yon beta pun menta kami nopai ya sani kayo. Aku ngakin kai tenar sari-ri pa anarin korau Kita roy makin akin na yabui ata interiri. Kaya yarang ini korak-korak kapona akin te AI ilo ya ata interiri. Eta ko tira ngoroko pa te NZQA. Eka menda pa ni kapona te artificial intelligence ke te AI na makin anda pa yai te ware-ware te korubuki o te numera. Yara ka yon wanna be the percent. Isin korawan tira na makin mente AI. Na area koroi tena nometa. Eta kuti education minister Erica Stanford pa tangira ki te AI marking ni marking ana pa te internal assessment mentiririk uko tanga awabi mawanu. Esan kota unna the foreign minister Winston Peters deran comment ke teakina kiai pa ikitana the Paris Agreement. Eta kuti Green Party co-leader Klaus Wabik pa yaki kariki amua te swanga kina ki toa te yasa yaki yasa naki kariki te advice imaina ya bon kita na te maroro o ata kuna pa te Green Party pa eriki e o ena kona ara pa nika mea buwarun ana iroaroa New Zealand mea ben te EU niko take me te UK ata kutu ikina pa na yei pa te toa tanu nuni ki o tanu kina pa ina pa ana kaina nona pa te iroaroa te markete. Esan tako de Finance Minister Nicola Willis pa aki e tita in Kapermani. Menda na ribos de Treasury pre-election update a usi e tati visit e tapeni ke kirika aki men o noua desimare o anu atipidion uotanga wapi me o noua o uotanga wapi me sua. Te kirika aki ane pun men aritipi me atuana desimare o atipidion ilanun mei. E tako Willis pa e kauhanan aru noran te ware ane me edia I te karaurau yon te Kapermani. Esa ikaw ko a anakyaga dili pa party yon the fiscal update ke dorong the money and tayo yon. Eta ko de dorong pa anakay ni pare ibukin the pay equity. Eno ko na anakar kaya the mais erak ke eno kon the pay ma the nuwa the billion the taray non the awan dilik kanaya tau tega. Eta ko na pa Chris Hipkins anakay na nuwa kita tayo the marwa anak party ni kaya the right na anfigas. E kera kengai po ntepa e te diesel, an te maisa e tenua te bi merua wa te tara, ke tenua te tara te bi merua te sains, nte rita. E kera ke te maisa io, po nina nte na makaina mei. E kauringi te economist, ke toa tukura ke gana atata pe bukin te economy, pa e nako na anape nuera ke po nte na anamarak, an loota na pe te arun po nte mamananga, ni kera ke na pe po nte pairi ki te peua. E rika io po nmen to global tensions, in bu buka eta pena pendikin kai pun iru ya pena kusinan ku amen na ba ana ba bai di amerika na ki bu sama eta na new york in pai men na ba ta

0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: Aku nama PMN Baran Kiribas. Anta tayo yung ani tangi dyan ng kanuwa tayo meruro ay monto walerik. Ayo na kainis sa mga kangay. Tira sa pangara at pera ina nung tumoy nga ibuki arausu. Ita ko pasi pun penen tatan na ko pasi pun penen buro ina pa metukwawa. Kau ngakin temeruru metekanta ni ngari kangay pasi na dia ini kakauringira ibuki inta pera. Ina nung tumoy nga ibuki arausu. Ngayon akaaro, yay tapera, e kakawa kinanumayang ara ibuki ara usu, ara aro, ara kawa, ara community, o ibukin tapera. Naroon na yataki yan takatayini kilibas, at mani tapena, e amon takawa ki, pangaya, e inaiven ako, ni kakamakuri ni kamewi ana usu. Temani ngayon pa, e metanwin at usu, o ngayon pa, e karawa takapenen pepeire, e tameroa, pon ibuki ana usu, pa anamuyang aray, anakukuray, awa na merulong, awa arawa tariki. Tapente mani ayo, ete ino korona koina, kito ipuntay nonos nisi ngaya. Awa ayangan na te kariniaki, pangaya te metanui, inanun na nakai nga, me anawso. Awa tapente ayin ente mayinga, pa ena ipupuwa kinapa, o ena ipuwa, ena puwa uputo ka na peron na napapayre te mani, o ne kokowa, pa anak kapayaya yanawso. Menwanto ngayon na panasya inanong tatangira metakatay o itarapaka kung karawan na patamakuri inanong tamayin tamani o tayin inanong tausu puntayan do ni kuwawa o awayan na makuri ni kawaman kana yakit tamani kita wakit yaini o inakona ni mimiri arun te sipanga metitape inanong tamayin ibuki arausu. Ako tapi yate ay erang ini kakawaki paano katay meto ay ito yung oteka metekarini rin nintayin ako nakontamay yung mesinaya inununtusu tapi yate ay intayin ako paano rin ay nungo can listen ito pa yare swangaki paano karoya ano rin ay nungo ito pa yun pa swangaki paano karoya intayin ako yung oteka iro yate ay ano erang ini kakawaki o irin muantay niyakinaki inununtusu o niyawakinaki intapon ako. Ipon ko korona pa tayo sa pangay na nung tosu o erang ini kakawa kipa anapene ni karawaro ay sa pangay kain tosu matukawa tika konmeki at ipubuki ni kaparapara na mong tawalili kakangay tamani matiay ni nung tamuya nga yay tapiyan mong takakawa ki o tapiyan ni tanakuan ni karo o atay ngayon tinanas o anariyay nungo tayyan teka ni bubogi me tayyan teka ni kairiri o nungo teka na ipapayari tamayin masinayin tayo nako aray nano na paya kangay kaya tayo ako walilake itapuwa kinara katay ni kilipes o kupunda kinapagariyaka kipako anariyay ni katay teka nukondamin masinam o kunariyay si pangang may munda kakawa kintosu kuna pupusimayo nungo papayari kaya kusungaki pa kuna koroya. Awan ito, tutan natin sa pasapay mo dawalik kaya tara sa pangarata pera inanunta mo yung ibuki arawso. Ayay na itaki na mayroon naroko ang urayon panahin kiri basa tapo kaya kaya si pusmay tayantea ka ni Roro o tayantea ka ni kakauringin ako ina inanunta wakin ibukin na pa sa pangarata kakawakin.
0: You're now listening to PMN Kiribas.